0: bien bibise kerwa chuchi
1: tuliwa nonga polisi ekoze omulimo gwa manyi ngekwata abanyube njaga egudde musamba ano na ola abayokeza nsonyiwe bakutte njaga ababadde bakinywa bonna njaga njaga ekutta aba polisi ndi soba amsoba njaga ekutta aba polisi babiri badde basaliikiriza musamba lya polisi nga we mulaba njaga ekoze kinene nnyo mukutaasa polisi njaga
2: isanga wano

0: Noti satu emo biri, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abiyo wazibe mutia.
2: Nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: we bwazibide
2: nge yali akosaba maidi kati ye maidi
3: we bwazibide
4: ino je bwazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
5: otaka tubiha hibwazibira obululu gwani bukiza balonzo bwinji
3: we bwazibide
6: yanga we bwazibide.
7: Yes, sabu
6: omugaga avude we manyo bulungi na gamba musajja kwaita bulwadda lwaki tonviira ku ttaka lyange, lwaki tonviira ku kifo kyange? Omugagga basajja balaba avudde n'abakakasambu ye nannyini City Square.
7: Kakati faba abamu kale tuba twerabidde bwerabizi naye bwe yakyogedde bw'atyo obwongomaye ne budduka sinde speedy naye nzijukira nti mu bbiri gumu omukulu oyo yaweebwa liizi nga kuliko Nakasero, Saint Valley Kudembe, naawo. Ekiseera ekyo nali Nakasero. Ne tubeera ku wuuyo atwalawo tajja twalawo. Bayuye emiti egy'okkuba ekibaati.
6: Ezo eka ziri bine kitundu.
7: Eza
6: Augustine Square.
7: Yagamba kuliko n'awalala awasoolo bako ndowooza obadde eri ku kkooti. Obadde eno awali Stanbic okudde eno bweti simanyi. Chemanyi tasala Kampala Road.
6: Wali ye ndowooza yali agamba. Mu green bagenda mulika waggulu. Azimbe wansi.
7: Olw'ekkubo.
6: Azimbe wansi waggulu ng'olaba green. Nenga wansi ye wagenda okuba ebintu. Ye basajja balaba bagamba. The green was going to stay on top the way it is. Then wansi gy'ayagala okuzimba.
7: Kakati. Poloti ziri bbiri. Emu eriko engulu n'eyitamu Buganda Road. Buganda Road ejjukira etandikira awo n'egenda wetu n'esala n'eyita ku CPS n'ereega. Kakati eri eyeko engulu kooti yali eyagala okweyongezaako egaziwe. Ndoza kooti ogiraba eyeko engulu kati kooti ogira nti yakazimba ebizimbe bya ebipya ebyo ebirungi. Baali baagala beeyongezeeko. Era omukisa tebaagufuna.
6: Bo
7: baali balina kye baagala ndoza okwongereza ku bye baali pulaani gye baalina. Ne baba mma.
6: Onono aina sabulizi ya miaka na
7: mwenda. Biri gumu nzijukidde.
6: Ajali.
7: Era bwe yalabise mukozazi ngaga mubadde ki. Mubadde mutya. Abo wangi. Lizi ya miaka na mwenda nga tewali akolerawo yaddo okusima waka akakuwa.
6: 49 years. Omukulu ne nanyini. Nekati biri gumu abata amulegemeka.
7: Kati bw'obala okuva biri gumu okutuuka olwaleero. Abiri mwemeka. Abiri nga mwena.
8: Andi kati. Mokuba awawe. Agenda kolerawo ki.
6: Wansi bagenda kuzimba yo.
7: Kati ye pulani ya chaterese.
6: Waguru wagenda kuba green gas kade nga bwe wali ne wansi nga
8: wali
6: wali ye miaduka biti byonna
7: ajibe mia wa 15 tubade tu
6: jeri 15 awe
7: ndi sobola ba 15
6: ndi jamu sebu jimingi ko era ga mukusa basaje la yagambe ba MP zo nakula juna gama company haba group ya wangu ya right ya kudeveloping a 2.5 acre site 24 years ago miaka abiri mwena competitive bidding process ya holding a position miaka na mwenda ya sublease through Udai Investments Limited YIL company live under Harbor Group company intending of establishing a modern shopping center on the site 1C wevi subi
8: akakajja kuba kapya
7: nga asimye busimi
6: wansi jasima ne waba bijewo waggulu wano asuka nasibwasima nazimba ni waggulu na za green
7: kati ono yeye plani jaina
6: ono ye plani yo kubadda
8: andi kati
6: kati miaka abiri mwena tewali kyakozeddwa
8: njagala olabako waliwo emivule eminene
7: bwakiri
8: yajagizaako ndowooza kwati ginyumisaawo nakyo
6: Ya company ya ni company zali tano sewa mjindu chino. 5 companies.
8: Kutuwa la huo.
6: Omuniba Kenya mwalimu ni Kenya
7: mfamu nama. Mionanda vijuki de.
6: Wama wazee.
7: Jemia kabili mwe tano wama mbazevu lunji.
6: Yani basa 1.65 billion.
7: era nenda kasero mugumu nenda kasero oyo ola bawo e. Lize yo byamuwe bwalumu
6: iye
7: neo wino
6: naye
7: abalizi
9: abantu bachachala chachala munaye
7: nela
9: wate social media te yaliwo
7: ko ha era bo yabala bisoni ngamba wa manzi joki dom sajono wa ekisere cyo cyari cyani cyari cya sebana
6: remember
7: yali ya cya sebana era na kivuga nyo
9: harudewo nyo
7: ari mugaga avunza ewa fe twaino msajja bambi samula bako naye nga bali bamwita muvunza nga wabera motrakite za firawo motoke zimeze mu muddo bilye nyumba eri wali bamwita muvunza nga bamukaza ako lya muvunza naye nga muvunza mali
9: kati
7: ana muenda kati yebula yo meka
9: ya myaka emeka
7: ana muenda
9: abiri mweta
7: anagize
9: abuza ya abiri mwena
7: eh
9: kati mwabiri mwena bala etano ja kuzimba buzizi
7: kati go kyali kwecho okimanyi nti omusajja oyo yagenze mukosa senga bagala mubuza kijja kityo kubanga ti yasasula Bank of Uganda bilioni 10 mwana yagenzo fuluma ngaba kosa siba munyenyeza mtu ngaba kakasiza nti ya banja Bank of Uganda bilioni 8 mukaga oyo yenyini Hassan basajja balaba nabaga nzemba banja kakati
6: ya
9: banga ngaba mwega ili akale
7: jiroge
9: kwatija
7: kulaba kati chiba yo mtu abane bibye na asirika Ate kigambo taka kyukirala nnyo.
6: Ya mama.
9: No kali aliza nokuba musajja watu nga yalabawo nga Yesu afunyeewo. Naye nga alaba byagero kolera bigata ataganya awo bimaleke eminembe. Naga kanjira mbaleka. Ate abali awo nga alaba bulwadde averi n'obulwadde bwe.
10: Yo yabadde we bwazibidde.
11: Ngabadde kutusibwako.

0: Ziweze satu ezo kumacha, mpao dakika ya iseko. Mwasuze mtiano banafu abatu uliriza, agobu deuno kusedume lubogola Simba gali mubujuvu, nze Richard Sentai. Abaddo muyimbi Nakinku era omu kubatandisi ba bandi ya Frigo, Moses Matovu. Afudde nkya yulina ku lwaleero oluvannyuma lw'okukolebwako obulumbaganyi abantu abatategeerekese mu kitundu eky'omu Kampala. Matovu wa myaka 77 egy'obukulu mukagiwe ogw'enkomerero agusirizza ku ddwaliro ekibuli nkya yulina ku lwaleero eno nno abadde addusiddwayo oluvannyuma lw'obulumbaganyi obumukoleddwako. Kusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriano Rachel Kawala, agambye nti poliisi e Kawalagala wandiyisizza omusango ogwekuusa ku ttemu eribaddemu n'omuyimbi. Okusinziira ku poliisi, Matovu ono alumbiddwa enkya y'olunaku olwaleero wali mu Kibuli Market Zone B mu kitundu eky'Emakindye division eyo disitulikiti ey'e Kampala. Ono oluvannyuma lw'okukolebwako obulumbaganyi addusiddwa ku ddwaliro ekibuli okufuna obujjanjabi, wabula oluvannyuma eyo gy'asirizza omukagwe ogw'enkomerero oluvannyuma lw'ebisago n'ebiwundu byafunye. Rachel Kawala ayongeddeko nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola buli ekisoboka kulabanga egomba obwala mu bantu abateeberezebwa okubanga bamanyi ku kufaawo kw'omuntu ono. Ebyakazuulibwawo biraga nti Matovu ono okubanga attibwa badde ali ku lugendo lwe ng'agenda ku muzikiti okusaala mu budde obw'okumakya. Byonna byonna ebyetoolera ku butemu bwe n'ekiruubirirwa lwaki abamutemudde bayinza okubanga kibadde batunuulidde byonna tebinnaba kubanga bitegeerekeka. Matovu ono anajjukirwa okuba omu ku batandisi ba bandi ya Frigo, n'oyo yatondebwawo mu mwaka ogwa 1975 era n'afuuka omu ku bannayuganda era abasaali mu kisaawe eky'okuyimba abaluddewo ennyo ate nga baamaanyi nnyo. Ono kinajjukirwa nti yeegatta ku kisaawe eky'okulya mu ndagu mwaka gwa 1996 yali nga akyakola ne bandi eyitibwa Thunderbands nga tanaba kubanga yeegatta ku Police Band, oluvannyuma ne yeegatta ku Cranes Band. Akati oluvannyuma lw'okugwa okwa Cranes Band, Matovu ono ne bayimbi banne abalala bwe batyo baavaayo ne batandikawo bandi eya Frigo mwaka gwa 1975. Akati ono waafiiridde nga ajjukirwa nnyo era atunuulirwa nnyo nga omusaali mu kisaawe eky'obuyiiya n'okuyimba. Ebimu ku ebyo ebibadde bimwetoolerako nga bwe kituuka mu kulya mu ndagu gattako n'okukommonta omulere n'amaloboozi okugatendeka n'okuyiiya onaabadde musaale nnyo. Ebiddirira ku mboozi eno bituteekateeka era ojja kuba ng'obifuna bulungi nnyo. Kati poliisi esemba buli ekutta abantu 10 ku bigambibwa nti babadde bateeka emisanvu mu makubo bwe bato ne babba abantu okubakuba kwoteeka n'okubatiisatiisa. Twaha Kasirye ayogerera poliisi mu tundutundu eri Masaka eyo, agambye nti abantu bano ate era babadde beefuula abakuumi ab'omu ku bannabyabufuzi mu kitundu ekyo eyagwa mu kalulu aka ssentebe ow'ekyalo. Kyokka nga byonna byonna byebabadde bakola babadde babikola mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka bwe kulambulula okukwatibwa kwabwe.
1: Abantu abawera ddala 10 be bakwatiddwa poliisi yaffe ey'Ssembabule awano mu Masaka West Region ku bigambibwa nti babadde bateeka emisanvu mu kkubo ne babeera ng'ababba abantu ebintu byabwe babakuba ssaako n'okubatiisatiisa mu ngeri ez'enjawulo. Kigambibwa bano bonna 10 bawagizi b'omukyala bw'atamanyiddwa nga Nakacho Florence Bazaara eyaliko chairman LC1 Matete North West Village mu Kiwumulo Parish Matete Town Council mu Ssembabule District ku kadde ya Independent. Naye nga kigambibwa ono omukyala yakuwa akalulu wayawangulwa Kosia Nsumi Kambi ONRM era oluvannyuma ono olw'okuwangulwa yagaana okukkiriza ebyava mu kulonda n'asalawo abeere nga sitampu agiwamba buwambi agiwambaatira era kigambibwa n'abeera ng'afuna abantu ab'enjawulo okumukuuma awakaawe era nga bano ekkumi be tukutte be bamu ku abo abadde beefuula abakuumire okulaba nga tebakkiriza muntu yenna kugenda wakaawe mu mbeera y'okusuubira nti nabo bagenze kuno nayo sitampu gye yalemera. Wabula okwemulugunya kw'abatuuze kasita kuze gye tuli ne tusitukiramu era okukkakkana nga tukutte abantu bano 10 n'abalala ne bamalamu omusubi ng'ekibakwasa kwe kubeera nti nno bakola emisanvu mu kkubo bateeka emisanvu mu kkubo ne babba abantu ssaako n'okubatulugunya.
0: Abayizi obutafuna kyakulya mu masomero gaabwe kyekimu ku ebyo ebinokoddwayo kusibuka kw'okola obubi mu bigezo byabwe n'okusingira ddala ebyo ebyakamalirizo gataako n'okufuna endwadde ezitali zimu okuli n'obwalusa omusasi wa FM district ye mukono kasozi mugagga yaliko byalondo de ku nsonga eno nabitugira mu alipota
2: akulira ebyenjigiriza mulabirizibwe mukono Reverend Says Musoke Edward nga nyamya mu radio Simba mboze yakafubo agamba nti ekyomwana okusoma nga talidde kimuviirako okukola obubi kosa n'okulwala endwadde nga alusaz
3: era ngamba bulijjo abazadde namwe mbagamba bali eyo olubuto oluyala tetuba na matu polisi njala kubegeyira abaana bano mbawe emmere owe byetaago omwana nga talidde emmere kitegeeza tajja kuwulizayo omusomesa mu kibiina
2: akulira abakulu b'amasomero agali wansi w'obulabirizi bw'emukono Susan Wamala Serunkuuma agamba nti n'ebimu ku byaleetedde abayizi obutakola bulungi mu bigezo ebyategekeddwa ebya MOOC w'obulabirizi bw'emukono gwe butegeka n'ekyabaana obutawalya mu masomero nakyo kyabadde ku mwanjo
4: okusomoza okulala okwaliwo nti nga bw'omanyi abaana abamu tebaagala kusasulira mmere kati weesanga nga by the time we did MOOC omwana tazze kubanga enjala emuluma kwegamba ebintu ebyo tubanga tufuna okusombozebwa kuno kwegezaamu to prepare yala thimu yaffe yabadde preparing to excel eya MOOC wa diocese 2026 tutegeka abaana bano okulaba nti basobola okukola obulungi mu bigezo byabwe ebyaki bya PLE
2: omusumba we nantabuulirirwa mulabirizi bw'emukono Reverend Ssempabuka Chrysostom Hudson ate nga ye mukulu w'essomero lya Erastand Dola kyetume mukono agamba nti abazadde bakyalimu omuze kusigaza abaana ewaka mu wiiki zino ebbiri ezisooka ezolusomanga guddewo kyagamba nti ate basi yebeera etambula
5: bajja musolesole tebajja mu bungi nga bwe kyandibadde kisuubirwa kuba kiba kirungi ennaku ez'okutandika okusoma we ziragibwa abayizi ne bajjirawo bonna ne musobola okusimbula omulundi gumu kubanga ate ettaamu eno ebeeramu ebintu bingi ate nga ya mugaso nnyo newankubadde ffe ng'essomero ate oluusi tuteekawo omukisa omuzadde bw'ayogera naffe n'atubuulira nga bw'alina amakubo g'atemye okufuna ssente tumukkiriza n'ako akatono k'abazze nako nyabamu asirikire eyo
2: Numero gola Simba ze kasozi mugagga mu district ye mukono
6: Nino yegulira mu mbozi
0: Kale egulire mu mbozi twagala kwegata ku munna maulire wa Fe James Kamali ali mu market e zone ekibuli mu Kampala tubulire embera bweri oluvanyuma lwa maulire agakedde okusaasanira eggwanga n'ensi yonna ago kufa okwo muyimbi na chinku era omukomosi w'omulere era omu kwatandisi ba bandi ya Afrigo Moses Matovu James
7: Hello
0: nkuulira
7: Yes bro mwami sentai
0: tandikirawo mbeera ki eriwe saawa eno
7: mbeera wano mu Kibuli market zone wano mu Kibuga Kampala yama kudala abatuuze bali wano ababadde bamanyi omugenzi Moses Matovu kubanga amanyiddwa nnyo wano mu kitundu nga okutuuze munnaabwe ate omuntu abadde ayagalwa ennyo bantu ba muno wabula kyenyinza okugamba nti we ntukidde wano nga poliisi ebaddewo abanoonyereza nga we bali bamaze okuggyawo emmotoka y'omugenzi ebadde ekyali wano waafiiridde kumakya g'olunaku olwaleero nga mpozi okusinziira ku batuuze abawangaalira mu kitundu kino ebitonotono bayinza okuba nga batuwuliddeko abalabyeko batugambye nti nno omugenzi abadde okuva mu sho ku Serena era ng'alina abantu bakatu mu motoka ye ya Range Rover babadde ajopinga mpozi nti ababiri bavuddemu ne basigalamu omu nga tegeddeko nti nabadde mukyala waleese wano naye amugyemu nga zibadde saawa nga 14 bakikangaana nga bucya wabula ono nti bwamugyemu wabaddewo abantu abazzu nga balondola motoka ye nga balondola motoka ye nti olugyemu ono bano ne babuukira ono omukyala oba omuwala nga bamwetaaga wabula nti Matovu avuddemu okwagala okutaasa embeera omukyalo mu babadde batandika okufuba nti mu kwagala okutaasa mu kavuyo ako waliwo omu amukubye ekikonde n'agwa wagudde mpozi agudde bubi n'agwira pavement nti wano nafuna obukosefu ku mutwe obw'amaanyi ddala abamu batuze batugani mpino amujeo eromu bamujeo nchi wa boda boda atikini kiseki ya pao nchi kini kutuka kwa liwe chuguli nda kuzi oburamu kwa tinga bugenze kwa njako kira kuwa ni nara tuze abamu abamu manyiko evito natono yuwa nito kukugira bugenzi nena kujewalimu oruna kukwari wana
0: yes jemsi
7: omugenzi ono vado mmanyi ebanga edinka na chika
0: jemsi
7: mugenzi ono mmanyi ebanga edinka na chika kika na miyaka angeta mugenzi afriko pani awate mtuwe ye kumi ranyo awate alisa gendo kusho awera nye waka kira awera nye itera vya jisinge waka ya chine mnyi kukwe ranyo ba mkubi jeno kwa mbate kukwe inga figo pana wate mungu wate mungu wate mungu wate mungu wate mungu wate mungu na ye mungu nga sende jonazo vero mungu wate mungu kama anti wata sende kinyole kwa nyo tulumi nyo chitulumi nyo elacho necha kwele kwa kini omgensi mungu kumiso wado mungu wate mungu
8: ze mtikira nye ze mwanye ze mwanye nyo akubana zende wa poda poda akubana nchanyo mbuka la mutuara mwene ya gendo kukora
7: ok kanjo gireku mungu kwa kukira mungu kwa yuze kubanga bala vyeo ya chika nguanti ya mwami yungu kwa du kwa du kwa o kugeza kukira sovura mungu wa mungu enzi sebo amanyago
8: kwa msati yoko pao mungu kwa mungu mwake tibizo kukudema ni sasati wa mbiwa sabi olwe nsonga ntingenzo kukua kuma huku kukutama wa angi nsanze nga mtuze muna kwa mbisa mwaza simatoko kwa wafu kwa bandi nga ba mkubye chikonde na agwa wa wafu kwa mbuzi zanti anewa mkubye nsi haa msaja mkubye na mwaza mwaza na agenda nemba gamba tumukua te kumilewe tumukua na ye mkubye vuhi umuntu wa muna akupatia umuntu nama nava na hata mwana umuleka na mtunuli ya mtunuli metumu yora nchimita kukone yangu na yungu para mbali vechi cha mkisa mvinti mvunde yo kukoma uwanda kwa hisa yada changaa sati nse mempula mauli venti mwana tumatuka kuzechi ya mfunde yeso kama wangu
7: tuyanza tuyanze ge mkozi senta hizi kwa mku watuze awali muna kutala wano echivuli omugenzi wa kubitwa erange birare bisingawo ebiri mukunonyereza ebinava mukunonyereza waona abawo abakwatiddwa kugenda kubanga tuongera okubikusa kuba bana Uganda bonna ne ngendala ezetolodde wano wabula kina gikwanti no wano ekibuli kigwe mungu ogusose ebikolwa bino ebyabantu okubibwa mu mbeera etategerekeka bulungi ne battibwa mu bumenyi bw'amateeka okubanga gwe gusoose waliwo ne sente endala era nga juzi bannayuganda olwali awo abali ku mitimbagano baasobola okulaga ku katambi akalaga omwana omuto era mu bitundu byeno eyakubibwa ekikonde n'agwa n'azirika poliisi yategeeza nti n'abantu abaana abamu kuba banne baali kumi na babiri era nabo bakwatibwa n'obumenyi bw'amateeka obulala obuzze bwalukawo mu kibuga Kampala nga si mu kibuli woka senta yokujjako
0: okujjako
7: senta yingo olina ebirala byosobola okumubuuza
0: yes mbadde nkubuuza nti kati otegeddeko omukyalo ono ye waali bano gwe babadde beetaaga
7: omukyalo ono ye n'akategerako ebitonotono kigambye okubanga abakuumaddembe ali mu ngalo zaabwe okwongera okuuzibwa ebibuuzo
0: wabadde tewanabeerawo omuntu yenna akwatibwa ku bino sofa
7: tewali kubanga ebitongole ebyokwerera tebinabakubakugwa ebikakasa nti akwatiddwa wabula abatuuze tebogera bagamba nti omukyalo ono ye ali mu ngalo z'ebyokwerinda kubanga omu kubadde beetaagibwa abantu bano abakubye omugenzi mu kanyolagano kano akabaddewo wano
0: kale James webale nnyo webalire eddala
7: kale
0: oyo ye musasi waffe James Kamali abadde atuwa update ku mbeera eriwo oluvannyuma lw'okuttibwa okwa Moses Matovu omuyimbi ate era munnamaloboozi n'ebirala mu kkowe ery'obuyiiya
6: eryo lye libadde eggulire mu mboozi.

0: ddala.
1: Oluma lw'okuweereza ngaali nyenyenyi.
0: Gw'oba okyakola ku mpapula wano yakwaniriza.
1: Woki onookirumiriza.
0: Naye ekyo ky'obadde osembyezza ekyo
2: kyero si wano.
0: Balimba nabo. Kansala akiikirira omuluka talina ye kye bamusaba. Kansala ndowooza akiikira ku disitulikiti oba gwe basaba oba naye tebamusaba. Sijjukira ng'okusaba okutandikira ku ggombolola.
2: Kwa ggombolola.
0: Kaakati ate ogamba otya owa wano abeere ne equivalent y'owa pulezidenti.
2: N'ogwa abeesije nagwo oba mulamuzi baguma yalidde mu ttama.
0: Ate ye ayagala ki?
2: Abavunaana tebalabikako mu kooti. Tebakwata budde.
0: Babiri vumbuka.
2: Tebakwata budde. Babagala tutuula saawa nnya. Sawa nyazi yotuka tewali no omwala bikako. Yagebe mbate musola kwa tabudde ngenda gugoba. Baguma.
0: Ye kalaka asanyo musango ogwa state.
2: Tere kutali kwa state no gwa jamino mukuru kwa state.
0: Ene. Musango ejo. Kati bombi bavunani bwa kulya munsiruko.
2: Ye no gwa butuju.
0: Noli.
2: Nakweko bana kumamula ko gafuna.
0: Simon Peter wacha agambye hujuli za bulina.
2: Obwani.
0: Obwo musawo kuli falinga eri n'omusangayo. Kaze bubi nnyo. Temwewaana mbu obulwadde bwe bwali bulemye Uganda ne bampeereza ebiri. Baba bakwongeddeyo kwongera kuzza mu ssente.
2: Kukama. Nageza ku Stanbic gy'omulangira. Omukulu ne mmusangayo.
3: Omulabye.
2: N'ampisa bulungi obutagambika.
3: Nebakutereza.
2: Era bantereezezza. Stanbic entinda. Mwebale nnyo mwebale eddala. Yavaayo eri gye yali.
0: Kubanga olina n'omusoko obwangula school fees za mwaka mulamba kale mu nteeketeeka eyo wandibadde oyanguwako mangu nnyo nga bwokiwulira okubeera ng'osasuza MTN momo obeere ng'obeera mu abo bannamukisa abeewangulira essente ezikusasulira omwana wo omwaka mulamba nga tozzeemu kukwata mu nsawo yo ate nno tebakomaawo n'essomero lirina omusoko obwangulira vaani egera okutambuza abayizi kale towulira nti lino babawadde buwi kale sambyasambyako gweyo omuzadde ali eyo naawe w'essomero weyunge ku MTN momo ensonga zanguwe ate gwe omuzadde nkubbirako na kino olina n'omukisa okweranguira school fees loan gwenyiga *M65*8 obeere ng'omanya ebisingawo otambulirawo mpola mpola ofune school fees loan emirimu gitambule bukwaku era obeere nga weyagala fungua mchuzi mix wuuno naye njagala mukutegeeza ti ate ye ekikwatagana n'effumbiro lyo obaagala libeere lya mulembe leka kutunula walala noonya fungua mchuzi mix agenda kubikola nate yagenda kubikolera effumbiro libeere lya njawulo abantu balye ku nvuezi wooma babeere nga bawoomererwa ddala asoya kasupu ne bwoba ng'osiise ne bwoba ng'ofumbye boiro ate nga wekituuka kufumba ennyama enkoko ebijanjaalo enva endiirwa eba osimanyi kyennyanja fungua mchuzi mix yo nagira bikkolerako obeere ng'ofukyusiza ddala ddala bajja kutendereza nga bwayiga okufumba naye nga mwanattu naawe kenyini nyini okimanyi kyakufumbira efungua mchuzi mix ogenda mumusaba amaduuka gonna ne supermarkets kwekyama bukyami bagambe tinoonye fungua mchuzi mix bajja kumukuwa essimu ya 0703 535 353 obeere omanya fungua mchuzi mix seasoning mix powder tuzeeyo mu kabox njagala kukubiriza bukubiriza tezanya zanya zanya nga bw'okiwulira kubanga gy'okoma okuzanya gy'okoma okukumba ensimbi eddakiika eno enyene nyene w'oba okwata essimu yo onyige *25# kasomeza okunyiga *25# ebiddako londa akabokisi gwekolowooza nneno ke kalimu omukisa gwo konna konna k'oba olonze kasoobera ngonako 1200 ku mobile money.

0: Mr. Kumika kwa samba zenyezo kumacha Wakaita tometa bongo karibu Wimba we mtu sangano nebukole ya mpoze chakabi Yaka sana kabudeo na hila kwa Kagala kubanga kari nga kari moru kuwa kubo utonto nebigambo Vyogere Vyogere mpola mpola Akachipola angako
1: Yavaso kukuronde jinja
2: Akati nda usibu
0: atemo Na hivyo yomai na experience ye
2: Chorochi imbiri da
0: Na ingamba vyo yomai na experience
2: ye
0: Abantu banyume tulabe ya mafude mumbira mwezi tiyo
1: Stani akuswaza
0: buswaza Nena wecho chetu ino kula just kwebe Lila be in yourselves Nega di bigambe bi wedi zivon Hey ndozo rabie hey muno hey
1: Ndozo mulabie mubera mu
0: Anna Hey jono chizo mwatawa sanza waka
1: Hey Nga ni kuhochigama mbole
0: bi mubera Ufando utalabika ku Gena mulumbe.
2: Ndewo aganya bera
1: akiweceja.
2: Akimpereza ngenda gena mulumbe. Nkungu bagire wiki. Geza.
1: Tusobode.
0: Rani kaksa avude. Abantu banavuka.
2: Tusobode kola.
0: Buli mwenzi enda nzokuwe.
1: Anti olaba olumwa media fail. Fetu ino kwatirire chichiwa chomu.
2: Fetu atombade. Charuto Ngade chorokera mu media uze nene.
1: Anti
2: charlo ke
0: do promoter. Bisa kakano. Hello kana. He he.
1: Atenda zani era ndaze mabali wona.
2: Nawo gola zanta sirikira chama.
0: Ndi munyivu nyumba.
1: Kati alebo nyivu. Mainstream.
2: Yandi bade te tera bikanyo mu kino.
1: Murumbe rwa mutebi.
2: Sebo siye ka.
1: Ya so se
2: NTV
0: jena buli mtu go baito muli ya mmeri
2: NTV
0: I never feel
2: muli so so kula genda bilwa mweza ayise
0: eh zin so se
2: zin so so kula bila kwech nyumba mtu mwaba
1: ndo kuba go so so laba na yenze ndabira da NTV kula se kwa kumwalanga ba mkuu
0: scenario tugenda zifuna mukantu tugenda zifuna nyumiza
1: ba ate ye
0: ye mtu ye amuli ya gundi ne ya gundi ne
2: ata chikola ha ga ni zifu ya mukantu
0: tuna scenario za abantu ngenda zikola mukantu ne inga nje experience abantu sibogera ku Uliyo mbi ayi same Ejono njuhuli dene yoli na njuhuli da Nwalo nigwe mbili domu laka nukatote kanaba chibu wako
1: Natu batu wako
2: Abataka chibu wako
0: Inabi inji
1: Ze kugambi wano
0: musajja
1: Echizimbe chako ato omuliro mchisenyi wali Omusajja angaba muisa mudirisa alimutawu Bwati Ningo msaji ya inzo kubaya gambi yeka ngeze kumulimo tugenda pakwaji
2: Nika wacho mtu boli mbabe wa mwe Abe uo
1: Oye musajja.
0: Ona ali WhatsApp yangu lajitavwa.
1: Ani oyo.
0: Mwanya ali wana wandika. Musajja wa mubambi. Eh muyo oyo mbabichi.
2: Mukazi.
0: Naba ku echi musajja.
1: Abange tulukupyo tulukupyo. Na mpala agambye. Mbokati tulina okunoya statement ye abasajja ezitu zenguru. Nasoka naga. Abadde ataasa muvubuka ne mukazi we abalwana bamukubye mbutanwa
2: olwanya mukayumba
1: anti abadde musajja
2: abadde ayitawo kugamba naawulira abalwana
1: naye ate mmotoka
2: anti
1: ali mu mmotoka obuliro oti aba anti muzimbe zimbe story ne benge
2: kati nno munnange
0: olaba era go promoting ola twabivuddeko naye
1: ero naye awo baddoko
2: story sose nze genda bye wa jet ngwe lya nyonyo anti mulaba eche chiisawo
1: Ah, chileke
2: kana.
1: Leke kolobu niyo babu nawo. Kutawani.
2: Obwaka bakabu abaniyo ba bubu nombrese. Era nabuza ko dadi tulukupyo tulukupyo.
0: Agnes.
2: Eh,
0: ade kuboda yakuyisa kuti yakutege.
2: Eh.
0: Nga musajja. Nja ku tulira wano vva ku buniyoba.
2: Eh.
0: Emuga batata madensa ba. Sinikira muri ebinyo byo.
1: Naye nabisinika.
0: Naba sirikale ba bugingo wano enda badde.
2: Ko yatiri day.
0: Nagamba ro. Ko ndo bukumi bunji.
2: Kati yaloze zababo.
1: Kati chitufu yabisinikide muri.
2: Eh yabisinikide.
1: Kwanga chirunyi nyobo
2: to. Olwa bana abakuma.
1: Eh botuwa omuntu ekintu omulondole.
0: Walwa bavude badde nga bana batano bakulukulu.
2: Mm.
0: Motoka okutuka nga mparking mweri.
2: Aya, nga bajiguza abantu. Banyini yo
1: Echo nachi subi de Otani kano kuwe njule evi subi
2: Mbato kabwe nagene machi indi Najipa kakali msirika ni mga nzija musajja Mkukora koma ze kuda
1: Yes
2: Nga mazo kula mawe mpaki inga tewe singika
1: Nga siwa nze mbimanyi Nga
2: musanga jesika miati Nkumi tano katana aze vigiri Echo nenshi mali Nejere wena
1: bemba
2: kitono nyo Erante kata wale msirika ni mga musajja
1: Orusi
2: Kanyangwe
1: Nzentera kuteka wali bana abatunde ebintu Omuga mukazi
0: kale
1: ah wano
2: saba nyoba kukonyo zububu nkukwa mniapwa uwoku satu ya simbula neba nebo na abe ya liyala mbula nabo neba dayo mbuwaka bako wabu nyoba okutandi kukula mbula obuwaka bako nabo na bakutandi kila kumuka mbuwaka bako wabu wenyini wabu nyoba neba mane badayo mbamaziza ayakala kudayo alamurobu waka bako we mbutongole wali ya simbula ya saba saba nyalisa echi nyege nyege nga yakala achitu wale nge chilabo chenja ulo eri mama we bambi ruenda ashatu na henga tamanyi ti bambi ruenda ashatu ama pya gamwe kile
3: kamanyi tulina matono
1: na kuyafa ya kuyokeza manye wena
2: kumbe bambi natamanyi ti ama pya gamwe kile omutawana gwagadda gwagwadda wano mukusimbula okudayo zibigo mwantutuma madobozo dangata kopono zinzo uomu samvu jeje petu jobo jose mandege bui nesa wakunkwe digingi mbojo kayo yoputu akulide vikabio wakabu mnio wabio na batu mwamugurubi haiti wa sonsomia kankabudo kinkimini ngurwe etimpa
1: ngurwe etimpa
2: hey asoka koze so wangu agende mbwa kabakabu haba nioba ategeza haba kungwa habari yo nti ekikeye nkiria chitegeza nti abakulu bako mawo
1: ekikeye nkia
2: nkia bwasimbula bwatyo batuka bagenzi basimbude bolekede ente kateka zonna zakolebwa
1: otyo
2: era ezokupyantula nezitandika bagala bapyantule nga bano bwe bakomawo
1: okay.
2: Kati bano bagenda okutuuka nga batuukira mu kupyantula kwennyini otegedde
1: kupyantula kwekuziika
2: aha era batuukira mu Shengeni bajira mu ssanyu lingi
1: Shengeni
2: lye ssanyu ne bajira bwe batuuka batuukira ku muti omupupu
1: gwe mutuba
2: omutuba omanyi mulunja obunyoba
1: nyo
2: bwe batuukira ku muti omupupu wano buli mugenyi ava mu bugenyi wano n'atambula buli ava mu bunyoba n'agenda ku bugenyi mumirirano nga tali wano batuubira nti asobola okuvaayo n'ebitali birungi
1: ajja ne basooka babimukokolerako
2: bwatuuka wagenda ku muti omupupu ogw'obwakabaka buno ne basooka bamunyogola entulipwa
1: ne bamunaaza ekyogo
2: ekyogo omanyi bulungi nnyo
1: kitegedde
2: bamunogola entulipwa guno guno omukolo gukolebwa omusawo obwakabaka obunyoba mbwivigo momontayi
1: ate nga naye aba yagenze
2: ye nga ye tulowooza nti alina amaanyi agenyo tamala gageti
1: talumbibwalumbibwa kituufu
2: yagende gwe bamala okunyogola entulipwa
1: yayingira
2: yagende
1: nga bangi banagwayo ddi
2: ati sibangi sibasukka kikumi
1: okay
2: bwe batyo
1: Baba
2: niogole ntulipwa. Nesaba nioba na ya niogole ntulipwa. Na ye chichere chiti wa kuniogole ntulipwa. Haa. Jiba muita. Jiba gamanti. Chiche kubwabwa amayo.
1: Kubwabwa
2: amayo.
1: Aha. Nga chitegeza ashi.
2: Era kwe kumuna ze chogo. Chasaba nioba. Techiba chiri. Techiba ntulipwa. Haa. Yeshi checha anja ulo, helewa gamba, ndi abu abu abu amayo. Na yenga chakolebwa, chechiria recho kuniongole ntulipwa. Na hiba chichu serinya. Ngotuka saba kasajja talia, haba mubibo.
1: Yes.
2: Tutuba tulimukulia.
1: Tatamira
2: kowa. Tatamira kowa. Anabali bwe batyo. Sima inu achiba atu kopa kopa mkebi ntu ebi mu.
1: Oba fetu haba kopa.
2: Fetu
1: so, fetu
2: mkeo. Bano bajoro kumu nane vili.
1: Fetu limulukumi bibili.
2: Kale
1: nange
2: era chichere chikolebwa wano ku muti omupupu
1: ate kyo bakikolera
2: wa eje chikolera mu kisenge kipinamo
1: senge chipya mbata sichulira
2: senge kipinamo chiri ku nyumba ndalusakire devi
1: ya kwenzewa
2: namuleke asikaru anonya bakantu kati chiri ku nyumba ndalusakire devi kubange la saba nyoba bwakoma wo mu bunyoba asokera mu nyumba yo ndalusakire devi tasoka kumoga mapupa akati baba ku nyumba ndalusakire devu byonna bwe bigwa bategeka omukolo oguyitibwa akaniu akafuaru anshwa.
3: Sawa, zikenda kuwela nyezo kumacha ne MTN Free of Fire. Downloading my MTN app otandiko kunyumiru empereze singa kati
4: katukwanjuli le start time zisola S130 ngene rinyi sizo mutindo kwa sura wawaka no kuleba TV. Start time zisola S130 ekolo kumare sawa nyingi ko kubei raisi atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo chajingo kumare sawa bili obina masanyalaze misana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchajinge simu etulijane TV size asetu mbili satellite dish okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza kusmart oba special bokeh umuli chano za abana obuza nyo kusale rejise mpile jisinga ya amanyi okwetololensi yona wefri ni start time uzi sola S130 kushirize mtuwa lukumina msambo ezi soka oru osa sule nkumi sato mwiri vili voliru naku start time solar power your life.

0: Oli kulubogola simba iranga tuwe yunze kasera kafe akacha naku wanono wetu yambira kubantu ngembere ganye mbala musizako basebo ni banyabo nembe baza aba ulino mulanga gwe tukuba kubanga buli naku tukuba mulanga mulala lero ni tukuba guno lulini tukuba guli mwebale nyo mwebali ridala aba yamba mukama aba wenyo mukisa mwebale abasitukiramu kubanga buli naku lero bwe tukuba guno omulanga lulini tukuba guli lulini tukuba guno na yete mukowa mwebale kuyamba buli naku fetu bako wano omuntu gwe tutaasa sinza kwerabira kwebaza kuba nanga abasicho mu properties abadukira abana madina ayo tujiita madina project abana betugezaako okuzimbira ennyumba munna kifuma eyo ne batuwettaka twawa yo sente ntono nyo ne batuongerezaako ni batu wetaka. Abasi chiumu properties tuwebaza nyo. Ila kwe nawe nga weta azetakali yawe 0 musanvu 8 5 chinana mubiri chenda mubiri abiri. Abasa jawa batu wetaka. Baina ne 0 musanvu 2 asatu musatu musanvu mukaga anamu musanvu abasi chiumu properties. Ila nga tuchagena maso kulaba nga abana abo tuba kolera enyumba mubugubi obwe chitalo kubanga tuwabala enyumba eyo okusinzira bwe twabalirira nga singa tufuna obukadde nga buna mu 1800 nyumba egwa nga teriko kabuyonjo naye nga yebeera ekozeeki ebeera ewedde era okuzimba kwatandise n'akasente akatono tonoke nabadde ninawo nali nyinawo 900 ezo ne zitandika kakano nno bwobanga owandiyambye ku baana abo be twagala okujja mu kusula n'embaata baali basula mu kalumu nga basula n'embaata tekuli ddirisa ng'embeera mbi nnyo abaana bata mukaaga abalabirira wa myaka 14 ng'owandyagadde okuyambako 0 musanvu 8 6 14 8 0 8 so awonno ng'ontuukirira eyo namba yange ya WhatsApp kwe tuyambira abaana abo nsonga eyo ya kuyamba abaana abo kyovula banataddewo enamba eri special tuyambe ku baana abo neyanziza obuyambi sofa nabufunye mwami Isma Kigozi yatuwaddeyo nenfuna Moses H. Boss waliwo n'omwami omulala naye nafunye naye nga mpozi wowe tukyayimiridde tugezaako okulaba nti waliwo abampa obusawo bwa seminti bw'obanga osobolayo ne buba busatu busobola siminti busatu emitwalo gibanga 10 mu 15 osobolera okuweereza ne tutandikiraawo buli lw'oyamba omuntu era bagamba nti omukono ogugaba era n'okufuna gwe gukola ki gwe gufuna kati nno mu studios wano ninawo omukyala aŋŋamba nti akagumba k'ekyennyanja k'ekyennyanja kamutuga ne kalemera mu ndoomo akoze buli kimu akagumba akawulira abasawo tebalaba kagumba choka ate nafunira mu ne stroke ya pressure anyway katoke tuulire ensonga ze bakuyitani amanya kazindalo kasemberere okakozese bulunje
1: nanyonga proscovia
0: nanyonga oli wa myaka emeka
1: 5 mu 2
0: bakuzala wa proscovia
1: banzala bukomero
0: edobozi lijja kusituka bukomero kalo chao
1: kalo bakaita ani kagongezo
0: ka
1: kabongezo
0: kabongezo wasomako
1: enyabo
0: paka mucho kumeka
1: senior 4
0: watuka ko mu senior 4 oluva nyuma lwo kutuka mu senior 4 nokola chi
1: nemberawo muzeyi yamperera ko mugundi mu nemberawo muzeyi yamperera ko mu YMCA nemererwa naremererwa
0: wali ogenda kuyiga chi
1: cateringi.
0: Kufumba.
1: Yes, enyewe.
0: Cateringi. Otyo?
1: Kakati awo nebigana te yali haina sente. Nebigana.
0: Nofumbirwa ku mwami ani?
1: Mwami Busurwa.
0: Busurwani?
1: Edward.
0: Omwami nga akola mulimu ki?
1: Akola janna chewa.
0: Mulima.
1: Bwacho.
0: Ni muzala ya abana bameka?
1: Babiri.
0: Aha. Kakati omuntu awuliza ku radio Simba gwe ng'omukyala mwami agenza okulima guwe sigala ng'okola ki mwalimanga babiri
1: ebiseera ebyo nali nimyalimanga nkyala
0: nga mulima kutunda kulya
1: kulya
0: kubanga kati omuntu alima okulya oba obeerawo otya olima mmereyo n'olya naye oba obeerawo otya olugoye olujja wa n'ebyetaago bya waka munyo sabuuni mafuta
1: bwe yakolanga bwe yagendanga mu kulima
0: ye nga pakasa bupakasa okay gwe n'olima eyawaka otyo
1: nagula ebyawaka
0: omwami aliruddawa
1: kati simanyi gyali
0: kiki ekyabaawula
1: mulwadde bwe bwatwawula nga nze ndi mulwadde
0: nga omwami ye mulamu ate kati gwe obulwadde wabujjawa wali wazaalibwa nabwo
1: ye yabuleeta
0: ate ye n'atabufuna
1: ye yabuleeta nti
0: anti tayinza kubuleeta omwami bw'aleeta obulwadde ye abeera mulwadde nga gwe oli mulamu kati gwe tosobola
1: tulibalwadde
0: okay mbadde mmanyi nti ye yaleeta ate ye n'abeera mulamu kakati ate nga ye yabuleeta ate lwaki yakunyiigira nnyo n'atuuka n'okgenda
1: anti nga tetukyakwatagana mu ngeri z'ekisa
0: gwe wanyiiga gwe weesunguusula otyo kale oluvannyuma lw'okwawukana n'omwami
1: nembeerawo nembeerawo kubanga oyo omwana namuleka yandekera lubuto paka kati alina emyaka 15
0: omwana omwana wamuzaala bulungi
1: namuzaala bulungi
0: n'atafuna bulwadde kakati gwe eddagala olinywa bulungi omuntu akuliriza ku radio Simba yeetaaga okumanya buzibu ki obutuuse n'okukuleeta wano kubanga ekyobulwadde si kyekizibu
1: obuzibu obundeese namira akagumba kati ne bansikaninga
0: akagumba okamira odi era otya
1: nakamira mu biseera bya sitrooko nekawagamira wano
0: mu biseera byaki
1: sitrooko we yankubira
0: sitrooko ekubadde
1: enkuba mu 2-5 2-4 awo nga gwako oba nakubanga kati ntooza kitutta emyaka 2
0: nosanyalala side
1: nensanyalala mbadde siina kyensobola kukola oluno lwonna olunda n'ekigere okugulu n'omutwe era kati mpulira obulumirumi wano mumutwe wenti naye kati ngenda nje
0: kati akagumba okamira otya
1: nakamira nti kwegamba nali sobola kale kugaaya
0: nga tosobola gaaya ng'omiringusa bumiringusa
1: nga n'ebimu biyiika kati nzize engulu n'omumwa gugize nga n'ebimu ndinga biyiika n'omumwa ndooza era ogulaba gwakyama gwali bukyami nnyo naye ne bampa eddagala nenzira engulu
0: kati omanyi otya nti omize akagumba
1: nakawulira
0: wali olya kyenyanja
1: kagendera muli banongoseza naye kagendera muli kati mukumira wanne nkawulira wano nga kampumita
0: kakati bwokawulira toddukako mu ddwaliro
1: anti nendowooza kagenze
0: otyo wali amenvu okuba bagamba akagumba bakaba kakumize oba omize akagumba oli amenvu awo
1: byonna byonna nabikola
0: wakola kinaki wetikka esepiki eyafumbye oba esepiki eyafumbye enva obimanya ebyo oba ekinu n'osekula mu kinu ekikalu oba bwe bityo otyo
1: kakati nendowooza kanga sikyakawulira nako nendowooza kagenze kati nendowooza kagenze n'ebintu byenalya kati nagenda okuwulira ate nga kagize mu kukolola kuno nakatuse nga kakkirira nga kakkirira wano akawulira nno nekafuna wano wekasirira
0: otyo
1: wano weewati kubanga wano mbulago we bansikaninga nga tekaliiwo nekabidda wano weewati
0: otyo
1: kubanga era nga nali nga sisobola nakwogera
0: otyo
1: nga kannuma nga kampulira nga kanfumita
0: kati omusawo bwe wagenda mu ddwaliro yagamba akalaba oba takalaba
1: anti yagamba takalaba wano.

0: kuchia na mwema samva kasa tufema Freddy Simba mploko manu nche yed teme kwa njiza wa katimu bata Freddy mploka membosh ya mkafunda live uvukoshi nze msaji ya weka yunga zatu demo ofisi ya mani mandevo kuwangi nse unga nstema tema nze komanda wanu kalebu lo mlevu za talibu la nevula nze mlevu zoche za chino nataka kumiko ulaba teti manya kasaji ya weka li uvukoshi mandu demo ofisi ya mandevo mbelinga kuwe nse unga hapo zitambla ni wangu wade ngate zitambla bulunji kusaidia industry ni FM chitambulira ni kusaidia ndongo sawa ziba dendo uzanga kumine mne dachika nga tano of course tuba dema chindi yao haba singa bonaba liba bade kumu kaimbiro lwa afu date inaka uka tuwaze yo walima kagamu ze wafe chasije mse mkubuge tuwasuze awo na wana wetu bade zikende ura sawa kumine mata mwede gatsanza hao liba tegeza nga papamo ye ze imose sumatofu omugenze sawa zino wabada afu de mblambuwe nsene tubade nabo tutanbuli dewe mesina ja chikacha wa gulunyo chuddoka wali echivuli prime scene wabade chibade chigambibwa nchovo kufakwe obe chimujembula mbwe nsendo libade byekusa kubanti abada a droppings obo kuzayo mwana muwala aitibwa Rose tumusime okusinzira ngo mwogezi wa police Mukampala n'emiriri wano nga bwakyogedde. Kuchala Rachel Kawala kaye mwogezi wa polisi Mukampala n'emiriri wano. Tugenze okutuuka mu kusooka baleeta n'abakujja n'ezigenze okuwera ssaawa nga bbiri n'ekitundu ng'ate polisi emaze okutuuka ng'era omuwala ono abasinga gwe bayita omuwala naye nga mukyala ali wakati kirabika. We miaka jesola kutebeleza nenga muntu mukuru polisi ne mukwata iyo ne mtu abagenda bongera kunonyereza era mchalo chokawala natu nyunyula bwati
1: tutandise okunonyereza ku nfa y'omwami Matovu Moses ngono abadde muyimbi mu Afrigo Band nga kigambibwa nti leero nga bucha ono yakubiddwa omuntu gwe tunatera okwata nga kigambibwa nti byekuusa ku mukazi naye nga omukyalo oyo tumukutte atuyambeko mu kunonyereza n'okulaba nga atutuusa kwoyo eyatuusizza ku mwami Matovu ekikanga bwakino essaawa zino tuli mu kukola okunonyereza okuzuula kiddala ekyetoledde ku mbeera eyo nga tujja kuba tubategeeza ebituufu ebinaaba bivudde mu nsonga eyo kubanga kati buli omu ayogera kikye.
0: Buli omu asigala asaba ku mulundi guno Katonda akkirize oboolyawo okunoonyeza kugende mu maaso kutambule bulungi era n'abatembazuulwe oba ntandika okutemeratemera ku lisiti y'abasajja abamaanyi mu ggwanga mu nsi yonna alafu de mblambo enseno mungeri bwetyo tujja tandika kwa Kedube yakubwa masasi wano waliwo Moses Radio Moses Kibogo ye kanyama ya mukubira mu bala ku ntebe road yao ojukira 1 AK-47 Master Blaster yeba nkuba masasi yensonga taliziga ni bwantu oboli yao ya ina kachala kwa msaji omu msudani atasa nyuka abula mchalo chokawala omwogezi wa polisi Mukampala n'emiriri agamba nti okunonyeza bagenda kukwasa maanyi gachikacha wagulu nyera bajja kuba tubuye kigenda maaso
1: bantu we basoso okufulumya information nti alumbiddwa abatemu alumbiddwa biki buli essaawa zino buli omu afulumya kikye nga abasirikale baffe kwe bali ku ground nga emulaba tukodoninze Office of Crime okulaba nga tukuŋŋaanya byonna ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza eso okukola conclusion essaawa zino kiyinza obutatuyamba naye nga okunoonyereza kulaga nti wabaddewo confrontation waliwo omukyala eyakibaddemu awo gwe yabadde naye oli najja n'amulumba naye nga tukyanoonyereza okuzuula kiddala ekyetoledde ku mbeera eyo ebintu ebimu tuyinza okubyesigaliza obutataataaganya kunoonyereza
0: wabula kakasa bulungi nnyo naggumiza n'okuggumiza nti obaolyawo n'omusajja agambibwa oba ayogerwako okubanga either yasindise obanga yakubye omugenzi Mzee Moses Matovu nti naye bamumanyi bulungi tasobola mutubuyira naye with time bagenda kwa bamukwata abajja mulaga ensi
1: Kitu bwe tunatero kuata, chetutege deko, nti akola ne security company, private security company, nga nae tugenda kuba tumukwata, then tubawe ibi mukwata. Kwa chino, chitu yambako mkuno onyeleza, chitu yambako atali mikudukira wala, necha haba manya nti tumumanyi, bwe tuwakute, amutugambie, ngeira tukola chona, chisobo kukulaba nga tumukwata, era nga tubaka kasa, nti tugenda mukwata. Tugenda kola interrogation, nga tuja kuba tumufunako details zisinga kuzi. Omuwala gwe tukutte amanyikiddwa nga Rose nenga ebisinga byonna kubimukwatako tugenda kuba tubabibategeeza so mubere bagumiikiriza bannaffe abamawulire
0: tufuddeyo n'omulungi n'ogumu tugenda kuba tugumiikiriza bwengenza okuviirawo Ntabe njaulu wangabatu use Mwami Nalabo nyombi tembo Kami sachisema kula Mama lima nama kula Aba frigo wanabona Mchajo wenta kawalia Naba langa webali Mnyimba za Paulo kaferezi muze ya gamba Kenda wakata walumbeza ya gamba Ante sawa yoku feri kevi buzo Achane vya nukula witi engeri entamivu Nawe ya gama antibane wechitu kakufa bali ya mabanja Fewa sajewa bali ya mabanja Evi ni chogero wake watali kuhuna Anti jawari baono mwaso wala kuo geira Okujama kwe kenjini guwa ino kweyo geira Gabo yungu gamba Intibia nukula bitiengeri entamivu O msajja Obo muami Awa boda boda Eya je Papamo ye Awa mshayi matofu Kwa ya wada kudo kumudu samudua lilo Na hila na hebu watu kwa binyonyola Nga kwenye kugambi
2: Nzukse sawa kumi wakujo kutandiko kukola Na hebu ya nzukse Kasama anga kumi desimu Dereva stetaya Nenga na hebu chiva na mpala kupaki ya stetaya Nenzo koma u Sanga moto kange paki ngao Yomu genzi matofu Tingendo kula mzee matofu nga gude wali Mukubo Nenga wana ichio na wade chinti Ba mkubi omya ya mkubi ya natamba Nenga ba na mkubi omuntu ni mmleka natamba Nga agenda kukienzi Ati amna nze mbade chinda chakola Mbaba manini tumukwate kukuba agenda kwa embera jali mundi Ba mtumiola na inga kafuka teka sogola kwatira ko niba mututa boda ya tukana tumpalawa sibuli hospital butumu tusizayo ne nkoma ko kusangana Moses ne iba wange ne nga muserikale weli kudwalire sibuli ne mgamba Moses wa Afrik alibubi omuyaya amkubi de wan nache kawade bafa bya kawala kubanga amkubi amlonde de bulondozi ate ba amkubi mba atambude na agenda ne ba mudala mudala ne mbera ambi kuba kubye okano kawo omusayi gumuvude mu munji Moses kwe kuduke wake uwe na abategeza nze bwe mbade nga manyinzi tuchiria uchiriwe chito ntuto mlade Edmondwali no afisa dakangasa ne bavuya abawala nga bakaba bukazi kunze chati muze yafu
0: mukusoka olokuba papa Moses Matofu msajja muislamu abadde bategeza nti agenda kuzikiwa nako lwalero wabula aba family atena abakulu mu industry eno bagambye kijja kuba kya buli yazamanya babata banabata genzewa ku National Theatre nga abakulu bonabona mu industry bakolebwako kubanga ye industry ajina ketafali dene opoli ya olio inzoko betayinza kubusa busa sono rensongeyo mzee papa Moses Matofu agenda kubaza kibona ko rencha kubijeri abajajjawe awane chanja alamanye chanja mumanyiwo bulungi nabo ofudano ku Radio Simba ngumi ziberanga 2 2 5 3 Okubango mazo kutuka ata wagendo kuumu zivu na kurencha kusawa kumi
2: Zibade saa kumi nemu nga zakakona kumi nemu Kupanze nzukuse kumi avili munya Wenya amba lide ate nzuke ntambleze kupiki Ngele talo wa steta ya pa Sipaki ya steta ya iliku 6 feet Deni nkomeo nga tezi konye kumi nemu Kula ziweze kumi nemu
3: Osura saigo
2: Wane manju Zio mwala tasu wabada sula manju wangate
3: Mwalo manju
2: Mumanyi fizika inaya manya siga manju nenga bona tuwangala nabo wa wawa Moses alinama kawa aliko afrigo ali mchitolo wano wano wano ah simula bangao kajanga gwe mundi omusoso mbasanz ngomugenze bamukang kamite ngachali mulwa bamukubya ganga la myao mutaba kyo musayi
3: gwe muwala nae wa
2: nakala wekali tuyola yola mzee mato nakakala wekali mumoto alasa abo manyibo malaya malaya betumutu kaseka kone tumutuwala nakone katugobera nae bode ndatugenzo kutuka weka ono mvuka alimogamba emergency emergency sawa ne baje ne waleta kagali ne bamuja boda ne bamutuwala nakala ne kagamba mukole ko erake bayise okusayiminga eri mudwaliro
0: Chigambo kawala chisinzira kwani achogera wa miaka chi Wango wa boda boda Buli muntu abano wa boda we ngana ange wenyine wange betwenkana Boli yao nono Naira uwe mutinulira Hali miaka jejimwera Hali wala nyo Kupa pamo ye Wabula Mubantu wa sinzo kuna kuwalo boli yao

0: siam ke fundale. Mliomu aina cha yogera okusinzira ku experience ye ne banga lya mazine papamo ye papamo je smartofu no bulumi bwaina papamisa chisema kula abadde akyogera ngalunye ebanga lyonna lyabaddenga kwa tomu zinalonga papamo ye wali ngagamba nti oba oli awo bebamu kubabayigiza okuyimba omuziki omulungi agamba nti ne industry yetaaga eberenge lyoganize yes genzo okuwera watu wayawukanye naye otwade abadde afe bamuzeyise nkubuge ensaza abaddenga munana kitundu ye yavuddewo netusigalawe makindi ayo mabega wa koti zigenza okuwera of course sawa 12 ozanedakiika ngaana nga naye atuuse aze ne mwami Kayemba solo yes ne mutabani wa muzee Kiweewa amanyikiddwa nga Jemba bwe bagiddaawo ne nabakokyayogera okusinziira nga ye bwabadde mumanyi nebbanga yabadde nga bakolagana babiri ng'abantu
1: okusookera ddala industry efiiriddwawo muntu ow'amaanyi ennyo fenna gwe twalitwalanga kitaffe industry muno wali basajja abaakola omusingi gwa music omulungi uganda fenna fenna abaatu inspirenga nabedda ddala nga batandika ngaalimu bafiire lutaaya abaani abo tabwowuliza entandikwa ya music wa uganda tali wala nnyo nayo so tufiiriddwa omuntu afaanana bwatyo atazikawo ate netubanga ekitwana netufiiriddwa ne bandi ebadde yogerwako mu kiseera nti afrigo band kosi gonna amaloboozi ge muwulira mu nyimba za afrika agabadde gatakyuka ne sound na biki moses matobu yabadde enyini yaabyo era n'amaloboozi ge so abasse tebasse moses matobu nga yekka basse

0: Edakika yine eriyemu yoka yayise kusawa omusanvezo omutundu. Musibye mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku seddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu, nze Richard Sentai. Poliisi egamba nti etegedde erinnya ery'omuntu ateeberezebwa okwenyigira mu kutta abadde omuyimbi Nakinku Moses Matovu enkya y'olunaku olwaleero. Bino byonna bikakasiddwa ayogerera poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiranu olw'ekyo kawala. Era omusasi waffe James Kamali aliko byakuŋŋaanyiza.
1: Wenjogerera essaawa zino nga poliisi n'amagye bakyali wano e Kibuli nga bagezaako okwaza omuzigo omukyalo ono mwabadde ng'asula nga bamukomezaawo zibadde ssaawa nga nnya n'eddakiika nga abiri okumuggya Kabalagala. Nga we twogera essaawa zino bagenda mu maaso n'okuba nga baaza omuzigo mwabadde asula nga kigambibwa nti omuzigo guno era omugenzi Matovu yabaddemu ku bimu ku bigenda nga bitegeerekeka. Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti nno okunoonyereza kwe bakoze omukyalo ono asobodde okuba nga ababuulira amannya ag'omusajja ono eyakubye omugenzi Moses Matovu alyoke agwe, kintu ekyamuviiriddeko okufuna obuzibu obw'amaanyi ku mutwe era agenda okutuusibwa mu ddwaliro e Kibuli nga afudde. Wabula Kawala agambye nti nno ebitonotono bye bayinza okutegeeze bannayuganda nti nno omwami ono eyakubye abadde mu relationship n'omukyalo ono Rose era nti nno asobodde obaweereza ebikwata ku mwami ono atanabakwatibwa. Wabula ku bitonotono atugambye nti nno ono abadde private security guard era nga banaatera okuba nga bamukwata.
2: Tutandise okunoonyereza ku nfa y'omwami Matovu Moses abadde muyimbi mu Afrigo Band nga kigambibwa nti leero nga bukya ono yakubiddwa omuntu gwe tunaatera okukwata nga kigambibwa nti byekuusa ku mukazi naye omukyalo oyo tumukutte atuyambeko mu kunoonyereza n'okulaba nga atutuusa ku oyo eyatuusizza ku mwami Matovu ekikangabwa kino. Nga tujja kuba tubategeeza ebituufu ebinaaba bivudde mu nsonga eyo kubanga kati buli omu ayogera kikye. Ng'abantu bwe basoose okufulumya information nti alumbiddwa batemu alumbiddwa biki, buli essaawa zino buli omu afulumya kikye. Nga abasirikale baffe kwe bali ku ground nga emulaba tukodoninze Office of Crime okulaba nga tukuŋŋaanya byonna ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza. So okukola conclusion essaawa zino kiyinza obutatuyamba naye nga okunoonyereza kulaga nti wabaddewo confrontation, waliwo omukyala eyakibaddemu awo gwe yabadde naye oli najja n'amulumba naye nga tukyanoonyereza okuzuula kiddala ekyetooledde ku mbeera eyo. Ebintu ebimu tuyinza okubyesigaliza obutataataaganya kunoonyereza. Suspect gwe tunaatera okukwata kyetutegeddeko nti akola ne security company, private security company nga naye tugenda kuba tumukwata then tubawe private security company nga naye tugenda kuba tumukwata then tubawe

0: Edakika yine eriyemu yeyise ku ssaawa omunaana ez'omutuntu. Musiibye mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu, nze Richard Ssentayi. Poliisi egamba nti yategedde erinnya ly'omuntu ateeberezebwa okwenyigira mu ttemu erikoleddwa ku muyimbi Moses Matovu nkya y'olunaku olwaleero. Sekamu wa poliisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriraano Rachel Kawala bino yabikakasizza era omusasi waffe James Kamali n'abikuŋŋaanyaamu alipoota.
1: Wenjogerera essaawa zino nga poliisi n'amagye bakyali wano e Kibuli nga bagezaako okwaza omuzigo omukyalo ono mw'abadde ng'asula nga bamukomezaawo zibadde ssaawa nga nnya n'eddakiika nga abiri okumuggya e Kabalagala. Nga we twogera essaawa zino bagenda mu maaso n'okuba nga baaza omuzigo mw'abadde asula nga kigambibwa nti omuzigo guno era omugenzi Matovu yabaddemu ku bimu ku bigenda nga bitegeerekeka. Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti nno okunoonyereza kwe bakoze omukyalo ono asobodde okuba nga ababuulira amannya ag'omusajja ono eyakubye omugenzi Moses Matovu alyoke agwe, kintu ekyamuviiriddeko okufuna obuzibu obw'amaanyi ku mutwe era agenda okutuusibwa mu ddwaliro e Kibuli nga afudde. Wabula Kawala agambye nti nno ebitonotono bye bayinza okutegeeza bannayuganda nti nno omwami ono eyakubye abadde mu relationship n'omukyala ono Rose era nti nno asobodde baweereza ebikwata ku mwami ono atanabakwatibwa. Wabula ku bitonotono atugambye nti nno ono abadde private security guard era nga banaatera okuba nga bamukwata.
2: Tutandise okunoonyereza ku nfa y'omwami Matovu Moses abadde muyimbi mu Afrigo Band nga kigambibwa nti leero nga bukya ono yakubiddwa. Omuntu gwe tunaatera okukwata nga kigambibwa nti byekuusa ku mukazi naye omukyalo oyo tumukutte atuyambeko mu kunoonyereza n'okulaba nga atutuusa ku oyo eyatuusizza ku mwami Matovu ekikangabwa kino. Nga tujja kuba tubategeeza ebituufu ebinaaba bivudde mu nsonga eyo kubanga kati buli omu ayogera kikye. Ng'abantu bwe basoose okufulumya information nti alumbiddwa batemu alumbiddwa biki, buli essaawa zino buli omu afulumya kikye. Nga abasirikale baffe kwe bali ku ground nga emulaba tukodoninze Office of Crime okulaba nga tukuŋŋaanya byonna ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza. So okukola conclusion essaawa zino kiyinza obutatuyamba naye nga okunoonyereza kulaga nti waabaddewo confrontation, waliwo omukyala eyakibaddemu awo bwe yabadde naye oli najja n'amulumba naye nga tukyanoonyereza okuzuula kiddala ekyetooledde ku mbeera eyo. Ebintu ebimu tuyinza okubyesigaliza obutataataaganya kunoonyereza. Suspect bwe tunaatera okukwata kyetutegeddeko nti akola ne security company, private security company nga naye tugenda kuba tumukwata then tubawe ebimukwatako. Kino kituyambako mu kunoonyereza kituyambako ate aleme kuddukira wala naye kyaba amanya nti tumumanyi bwe twakutte amutugambye ng'era tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tumukwata era nga tubakakasa nti tugenda mukwata.
1: Ekirala kyenyinza okuba nga ntegeeza nti nno newetukidde essaawa zino nga ab'ebyokwerinda bakyali mu kifo kino bagezaako okuba nga bafuna buli bujulizi bwonna obusobola obbayambako mu kunoonyereza kuno okw'omugenzi Matovu. Radio Simba, nze Kamali James, wano e Kibuli mu kibuga Kampala.
0: Kakati mu mbeera eno ab'ennyumba ey'omugenzi Moses Matovu bavuddeyo ne bategeeza ng'omuntu waabwe waagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya mu bitundu eby'ekyanja ku nkingizi z'ekibuga Kampala.
3: Nze Ssaalongo Kamuga Mwavu Takwana, katikkiro w'olujja olw'waggulu. Ekikabwe kitudde kikkiriza nti omugenzi ajja kuziikibwa enkya ssaawa 10 ku bijje bya bajjajja be ekyanja. Wabaddewo ebirango ebibadde biyita ku mikutu egimu nga bigamba lwaleero tubadde tutereezaamu ng'ekika. Tukimanyi bulungi omugenzi abadde musiraamu, ennono zikyuka mu ddiini ez'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo. Tukkiriza tukwatagane ne bakadde baffe, famire yaffe ya Frigo ne ba artisti abalala tubeerenga omugenzi tumutwalawo ku National Theatre naye tugenda kubabuulira oba agendayo lwaleero kubanga okuzika kwo kwankya bw'atuuka ekyanja alita genda kudda ku National Theatre.
0: Katikiro w'Obwakabaka munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye poliisi okukola buli kyonna kyesobola egomba obwala mu muntu ateeberezebwa okutta abadde munnabitone era omuyimbi Nakinku Moses Matovu, omu ku batandisi ba bandi eya Frigo, onongatiddwa enkya y'olunaku olwaleero. Mu bubaka bwe obw'okukungubagira Matovu, Katikiro Mayiga abuyisiza mu kiwandiiko kye n'ategeeza ng'amawulire ag'okufa okwa Matovu bwe gamwesisiwazza. Katikiro agambye nti Matovu ono alese eddibu mu mitima gyabwe nga bajjukira eddoboozi lye, ng'atako n'omulere gwe okwo n'okwoteeka n'obuwoomerevu obw'ennyimba eza Frigo Band ebaddewo emyaka egisoba mu 50. Ebi nabyo nga tubitadde ku bbali kyo ekinaala ekya MV Pearl, kino nga kikola okuva e Bugoma okudda e Bukakata mu disitulikiti y'e Kalangala, kiwaliriziddwa okukuba enkyukira oluvannyuma lw'emmotoka ekibaddeko okukwata omuliro. Mu ddakiika nga 6 mu lugendo luno nga bwolekera e Bukakata, kitegeerekese nti omukka omudugavu gulina engeri gye gulabiseemu nga gufubutuka mu mmotoka ebadde ku kinaala kino, ne kiwaliriza omugoba waakyo okubanga akuba enkyukira balyoke baddeyo ku mwalo ogwa Bugoma. Kitegeerekese nti oluvannyuma emmotoka eno ejjiddwa ku kinaala kino era n'omuliro ne guzikizibwa, emirimu olwo egy'ekinaala kino ne giddamu okutambula kinnawadda. Kyo ekitavu eky'abakozi ekya National Social Security Fund NSSF kigamba nti kyakusasula amagoba ga 222% n'obutundu 53% ku 10 eri abaatereka nakyo omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 guno nga gwe guwedde. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musaasizi yalangiridde bino byonna, n'ayongerako nti okulangirirwa okw'engeri ng'eno kuvudde ku kitavu kino okukola obulungi. Kati amagoba gano awamu gakola obuse 5.5 obweza kuno era ge magoba agakyasinze okubeera waggulu, gatako n'okusasulwa mu byafaayo eby'ekitavu kino. Managing Director w'ekitavu kino Patrick Ayota agambye nti obuwanguzi buno buvudde ku kukula kw'ebyensimbi eby'eggwanga, gatako n'okukola obulungi mu katale ak'emigabo mu buvanjuba obwassemazinga obwa Afrika NSSF gyesiga ensimbi. Ate ye omubaka akiikirira abantu ab'essaza lye Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Sulaiman Kiwanuka agamba nti kisaana wabeerewo ekikolebwa ku ddagala ly'ebirime erisusse okuyingizibwa wano mu ggwanga, oluusi erimu liba kyamu. Ekintu kyagambye nti kizingamya nnyo ebyobulimi naddala abantu abalima ebirime bye baba basuubira okujjamu ejjamba. Kasozi Mugagga.
4: Honorable Sulaiman Kiwanuka okwogera bino asinzidde mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde ng'akwasa abalimi mu kitundu kino endokwa eza kooko eziwera ddala 500,000. Mu kaweefube gw'alimu okulaba gy'abantu b'omu kitundu kino ndubiri y'obwavu kw'ossa n'okwongera ku mbeera y'enfuna, wano w'asinzidde n'ategeeza nga bw'agenda otutula ne bekikwatako okulaba ng'ensonga eno ekwatibwa ku nfeete.
5: Ekimu ku bizibu ebisinza okukuba abalimi kati abalimi bakaaba olw'eddagala ly'ebirime ebifu eri feeke leeza kyala twala obuvunaanyizibwa obungomba ka paalamenti. Ensonga eyo ngenda tula ne bannange kubanga mu paalamenti eyo wabayo obukiiko, ngenda tula ne bannange ojja ofuwako ekigimusa ekifu oba n'ofunamu. So ogwo omulimu ogwokola nga tulwanisa eddagala ly'ebirime efu ngenda kugutwala gomba ka paalamenti. Nasobodde okusakayo endokwa 5,000,000 sagala sizoni etuyiteko katonda yatandisa tuwa ekire ky'enkuba mbasabako okoyo mu mulime njagala okudda wano mu myaka 4 nga temmwe munjo kyayo.
4: Kiwanuka era ayongeddeko n'ayambalira abavubuka naddala ababeera basomye ne basalawo okutunda ebyabwe ate bagende mu mawanga g'abakyeruppe okkuba ekyeyo. Kyagamba nti singa babeera bakozesezza obulimi n'obulunzi kiyinza okubayambako okwongera ku nfuna yaabwe.
5: Nina omuwala gwe nalabye ku TikTok awo yagambye nti mu nsi za Buwalabu mulimu Abanayuganda bakunukkiriza obukadde bumeka, kati we tuwanga tulina abakadde kamu n'ekitundu nga bakyala, kitegeeza families z'abantu kakadde kamu n'ekitundu tezisobola kulabirira baana baazo, kati kitegeeza tuba tulina abaana obukadde bumeka obutalina maama. Mumanyi omwana akuze katalina maama bwaba efaanana kyebayita moral decay oba okugwamu kw'empisa kikulu nnyo okusuula eggwanga. Ababbi abasinga baba tebaakola ne bazadde baabwe. Pointi yange eno temulwana nnyo genda Bulaaya kwaffe abaaliyo tubabuulira batono abadde Bulaaya ebbanga eddene n'avaayo n'abeera successful zemundagayo kadama wano nga ina flat kisobola okumberera ekizibu ne kankibagambe bw'otuuka mu situation oba mu kiseera ng'onyigirizibwa nnyo nga option gy'olina esembayo kutunda kibanja ogende Bulaaya kale kireete ffe tukuwe kooko oleme genda owa contract emyaka 2 anaagenda okudda waneeno ogutandika kunoga ki kunoga kooko.
4: Meya wa Kasau Town Council Joseph Muluwana yomu kubadde basomesa ku nsimba ekirime kino ekya kkooko abatuuze basinzidde wano okulaga okusomozebwa kwe bayitamu gamba nga ababbi abasuza ku tebuukye ababbi ekirime kino
5: ekinnya bwe kibeera nga bwe kiti tosimba eno sayidi teka makati genyini ag'ekinnya kino ate w'obeera ng'ekinnya olwedde we kirina ettaka engeri gye watsimbye eno obusaabo nga gye buli sooka osike ku buso obwo budde mumakkati oba otadde mumakkati w'ekinnya kye wasimye obulungi emirandira gigenda kutambula bulungi oziika kkooko ono tomumalirayo nnyo omuttaka
6: abantu bene kudabala ebyetuufu ebintu ebyo tubitwala netubirima netutema musente nane tufiramu nerieraawo ate tutinye eno tulina ekiwuka
4: ku lwa sseddume lubogola simba nze kasozi mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
0: mu mbeera y'emu n'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'e Luweero Mariam Nalubega Sseguya akalaatidde abalimi mu bendobendo ery'e Luweero okwongera amaanyi mu kulima ekirime eky'emmwanyi olw'ettoffaali ekirime kino kye liteeka ku by'enfuna eby'eggwanga lino Nalubega bino byonna abyogeredde ku mukolo ogw'okuwayo endokwa z'emmwanyi 50,000 eri abalimi mu bendobendo ery'e Luweero ng'enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe aba NRM mu buwanguzi Greater Luweero bano nga bakulembeddwamu munnamagye eyaganyuka Lieutenant Ssennoga Frederick omukolo ogwogerwako gubadde mu bitundu eby'ebusula mu constituency ya katika mweyo Maserengeta mu district y'e Luweero
7: kino kya bugagga kubanga mumanyi bulungi Uganda eyimiriddewo ku mwanyi eyimiriddewo ku bulimi naye ng'emmwanyi y'enkulu mu Uganda Africa yonna eyimiriddewo ku mwanyi ate ffe mu Uganda kati tuli ku kifo kya ku mwanjo kifo kya nnamba emu Uganda yesinga okulima emmwanyi mu Africa n'olwekyo okugamba nti twagala mwanyi mumanyi naye mwakola ki mwamuwa essanyu abalala bagamba your excellency tuyina wano ekibiina kyaffe twagala otuteeremu ko kantu
0: munnamagye yaganyuka Lieutenant Ssennoga Frederick agambye nti kaweefube w'okusaggulira abantu be yatandikira ddala mu kiseera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'awenja akalulu kwe kukozesa omukisa ogwo ng'ayita mu kitundu kyabwe ne bamuyimiriza ne bamulaga obwetaavu obw'enjawulo we buli nga bw'omuwulira
8: mu biseera President Museveni we yakubira campaign twamuyimiriza ebusula wano ku ofiisi yaffe ne tumunnyonnyola nga twetaaga endokwa g'enkoko nga twetaaga embuzi nga twetaaga n'embizzi kubanga ekitundu kino ky'abantu balimi nga tutunuulira nti PDM tuyina LCs 16 mu katika mu South emmwanyi zino President yakkiriza okutuwa ebintu ebyo era mu mwezi ogw'okutaano batuwaayo mwanyi endokwa 5,000 tubadde twakazimalawo ate ne batwongera 5,000 emirala kitegeeza nti mu mwaka guno gumu twakafuna endokwa 10,000 zetugabira abalimi abali mu Greater Luweero
0: mu bendobendo lino abasawo b'ekinnansi be bamu kwaba bafunye ku ndokwa z'emmwanyi ezoogerwako ssentebe w'abantu bano mu disitulikiti y'e Luweero era nga ye katikkiro w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda n'eddagala lyayo Mutiaba Muwanga Habati yebaziza byansuso gavumenti olw'obutababoola mu nteekateeka zaayo ez'enkulaakulana era ne yeeyama okulondoola abantu be bonna abafunye endokwa z'emmwanyi zino okulaba oba nga bazikwata bulungi
9: abasawo b'ekinnansi nganza baluwero disitulikiti be balongoosemu era benkulembera kubanga mbakubiriza ti muyina okulima muyina okusuubula sikkeera mu mbugo mu kufuuwa mmindi muyina okuba abayonjo kuba wenaokeera mu mbugo ojja kutandika okubba abalwadde ng'otunulidde ekintu kimu balima abasuubuzi era balunzi so kati nsanyukidde nnyo gavumenti n'afande Ssennoga okulabika nga abatusakidde era tusaba gavumenti yaffe ewangaale olwinga kuba ngenda kutambula gombola kugombolola ekyo kyo afande yagambye nti agenda kubivunaanyizibwa kunze
0: eddakiika zizi naziweze 15 ziyise ku ssaawa 8 ez'omutundu
10: abugega badde amawulire ku Radio Simba
11: Zidi kumina mkaga zeda chikeza kaida kusamunana ezemisana mulio mutiaba uliriza lwagola simba empologome yedde mbebi na ango vya mwebye saz nonze ndaula roja za gendo kwikutu sako omulangira badeka sana wamu nave njuya mutebi Sulaiman murukwanga babika muga babika mama wabwe sara na kainza nchajja kuzikibwa kulo mkaga uno embale mubugisu babiki dabaluganda bakona bemikwano mwina na ulidea ebigambo bikireko mulala gwe kikwatako bwotyo. Omwami Kimbo wa Peter Webuyera Gayaza Temangalo anonya sengawe Nakaima na wa miaka 89 Budde Siani Sini muwalawo mugenzi Kiita Wamala Katoke yali abeera Nsaggu mu 2023 nga kati asubira okuba ngabeera mpererwe oba empigi basaba omuntu yenna amumanya amtegezeeko nti omusika wa kitaawe amunoonya bajoano Credio Simba bamanye ebisingawo abasiwa Investments Limited mbwangu ddala beetaaga abakozi abawala n'abalenzi abasoma n'abataasoma mwenda okuva ku myaka 2-3 nga musobola okusoma n'okwandiika oluzungu okukola nabo omusaala mulungi ddala ebisinga bakwire ku 0756-6-5-3-5 essimu 0756-6-5-3-5 oba 0756-6-9-11 0756-6-9-11 wa ku simu eyo ojja kuba umanya ebisinga kwebyo Mukono School of Health Sciences ewado mukisa ogwa bursaries eri abaana abaagala okusoma obusawo mu kosezi nga certificate in medical lab pharmacy, certificate in nursing and midwifery ne diploma mu clinical medicine nga abayizi baina okubanga baayita amasomo g'oluzungu mathematics, biology, physics ne chemistry singa bajafuna ABC oba D essomero lino liri ku mutindo era lyakakasibwa ministry y'ebyenjigiriza giriza basangibwa Mukono wa Anthony mukirangire yetazo mukisa guno sobuloba kubira ku simu 0753 95 93 8 kuba ku simu eyo jakuba omanye ebisinga kwebyo aba Asomac Jobs Uganda Limited beta gaba koza bala na balenzi okukola nabo emirimu ejenja ulo wano mu Uganda baba Suzan okwalisa byonna ku bwerere ebisinga bakubire ku simu 0758-25-05 esimu 0758-25-05 ne 0759-06-12 kuba ku simu eyo ja kubomanya ebisinga kwebyo ononyeza olubuto olubuze umwana abuze oba imbuto zivamu yangwa koko Aida Clinic entinda kusema Water Road bategese olusisira lw'ebyobulamu olwekuusa ku byokuzaala n'okufuna embuto ku bwerere nabo bonna abalina obulwadde nga UTI infections ebizimba mu lubuto mwangweko okufuna obujjanjabi kuba bwa bwerere ku Aida Clinic osobola bakwira kati ku 0758-15-15 kuba ku simu eyo ojja kubomanya ebisinga kwebyo bana Uganda ekitabanga mu nsiike kiikino nate Bone Kaucho Performers yine kutuusaako show makunale etumidwa The Tale of Kabonesa olugero lwa mwana mwala kafulu owamazina n'omuziki mu nsiike ya entertainment nga kuwa ebinonogo ebya music wa Kaucha mu kijjobi ekyennyimba n'amazina ebyekinnansi wamu n'ebirungo byonna olunaku lugenda kwera lwanchanga 25 ogw'omwenda au ku National Theater olunaku lwakutano okuyingira ordinary shillings 3,000 ate VIP 10,000 zokka ate meza ya milioni emu tosubwa mwana mwala Kabonesa ku National Theater olunaku lugenda kubeera lwancha lwennyini nyini olwokutano Mukisa guguno abalion Youth Investments Limited mbwangu ddala beetaaga abavubuka abalenzi n'abawala basobola okukola emirimu egy'enjawulo mu ofiisi zaabwe nga babasuza n'okubaliisa byonna kwerere n'okubatendeka ate nga omusaala mulungi ddala okola nabo ng'osobola okwogera obulungi ne bakasitoma emyaka 18-3 ebisingawo osobola obatuukirira oba wakwire ku simu 0702-23-28 musambu 02 nkaga musatu abiri musambu chinana munana na 0 musamnana 30 emu abiri musatu ana munya 0 musamnana 30 emu abiri musatu ana munya kuba kusimwe yoja kuwa manya mbisinga kwebio dimanse yokusatu emu tendera guwa musetu gongule ya Simba World Cup yolimi Oluganda zino zentunda zaba konta inendu kusazabu wabali munsike chiroku nya lero kuroku nangi na kusomweza abiri munyo guwa muenda bili abiri mokaga tinta tinta nengule kwa abiri mwetano mulimu owe mamba Mugabi Ronald Nsubuga Kabamba Maliba mulimu Chitia Munyoro Josephu Chirevu Ntende mulimu Nesemanda Shafiki Rubwatuka banonno mutuke wano kusa 11 nendu kusa yotu bateke teke ngule wadika pyo lumyoganda nokumanya kutusiwa ko KCB Bank for People for Better ne you are a developing Uganda together tojisubwa olunaku lugenda kubera lwa lero
10: bibadde bilangu bya Radio Simba era bikomyao Nenu yisawa yendala
12: Kulubokola

0: Adai ere chiwala wagenzo kuchijayi bambi ngate chila ganti wabachi kubie kukului.
1: Yes.
0: Chile geza antibala vika kafufu ngano kate katandika uchi.
1: Okutasa.
0: Ya madaa tasa. Kwa omuvubu kakwe kuchusa achi. Omusungu. Abuze kumusajja.
1: Na musajja guyala vienga ubamu yingi na mchi ya madaa kulachi.
0: Aya garo kutu ukiriza. Na yefe nda akachiko akatunulizi kaba wala. Fengaba sajja.
1: Okaliko nani? We.
0: Nze Evanzi.
1: Ashoni Evanzi.
0: Ashoni tariko.
1: Sega wa. Nze mbawandi.
0: Chidomole.
1: Ina. Igwe chidomole. Evanzi. Suwamani sega wa. Titibia. Sura senyonga. Tuwaga ya latidua keye uzabuza. Ono mulenzi. Semuonge vrebre.
0: Nenga tuwaga na kutekeze guanga. Nga fe. Fe. Tukiriza.
1: Siri mze.
0: Nawe kuolibo woko la wano nangi. Kati ene onkasemo fetu kiza
1: soko ugambe kwanga ati onkasemo
0: kale nono kwetu kasemo kugatako fetu kiza ati muzei papa moi Mungu agenda kumuteka muruburu abesimi ekisokera dala abadda asobola okubanga amanyi chakolechi chayagala.
1: Yes
0: kwa kati ze mchama zima waliwo mkama wange yangamba ko boboli ekikere kirienga kisava ajitegede. Kata adena genzo kutunulira na dala suspect gwe batu te kumva ku scene ayambeko police okuno nyeleza siye ya kubie na yate kukubanga amanyi echiade chigena maza na genzo mutunulira ngomwana ya mododde nga chimododde
1: nyankole chichi
0: bale linga mtima kwa mbogo
1: chibiga chinyankole
0: anti erabade
1: chinyankole chichi
0: katine anti why. Nanga wotaba gwe siku wa kulifuti
1: chamo
0: aiza no kuba yabada mulese ku police
1: chamo dodde
0: swabi namze yabade ne liso elitareka bantu kukubo okutwala ko omuntu yabada mutwala ko butwazi checho nange sibanze kubanga
1: naye kale kale nange kanjugire ku mazima ekitufu kiri nange nabade nyizo
0: oli kufa kusaidia
1: hapo mbade sinza muleka
0: mutu kukubo obobuto bwechiro
1: kubwa kubwa
0: ehe.
1: Nilenda mate nangin suru mtu usake waka.
0: Yes.
1: Na tuka ni mleka.
0: Ataba ntume chibuli. Mwabu
1: mwingida ni nji wawo mwili mutas.
0: Tu sababa ntume chibuli bayambeko polisi. Eba wawo mjuli zogutufu.
1: Vumko babali manyeri yuri kuatibwe.
0: Kati. Na tufude mwili ebyafe. Tuogere kati part of security. Tuogere security wise.
1: Tu sababa polisi. Ze polisi wajiba chisoba. Bunje weteka. Kati vumu kangeri yunga likuatidua. Ngali akubye mune walio. Ulua something kamfungula. Tulikuwa tetufune jirita.
0: Oba
1: tula walira.
0: Oba kwebio. Kati tude security wise.
1: Oba tujiteka wansi sigiri.
0: Tuve kwebio.
1: Wansi wa seeds.
0: Echisoka. Tiriwe chiti. Oyo siyo mtu ya kafa mwebio ya mobu
1: za chitisi.
0: Yes. Kati tuze mobu ya security. Ojukira limu saja kwa nyumizo uwebio mpira. Omuza nyuwala gibe.
1: Aha.
0: Iya file ntinda wanu.
1: Gongodio.
0: Gongodio.
1: Yes.
0: Ojukira wa vila. Yali wa vila.
1: Yes. Owoli David Owoli.
0: Owoli. Yela na eva amukuba beti obi achi. Yeah.
1: Yai.
0: Kati yela nono wa mkubye mbintu ebyo. Siye yeka. Bantu jebali nga mwagalo mwala. Nga mwate mwagalo. Bankale. Nga mistake ni zeno gato. Vaha mwaga. We. Chitegeza kumukuba. Chirisuwe chitegeza. Kamera. Tuachite zikola. Kamera tuachite zikola.
1: Eza polisi.
0: Chokubili wano Mukampala. Abantu bachuse mpisembi. Wano Mukampala wosango omuntu nga bali mukumukuba naye nokwate ekintu nokuba. Nga tusose na kubuza.
1: Tumanyi na kumanyi.
0: Na yefe wafe je nakulira ng'omuntu amukuba oluyuli omwolinaga. Toda mukuba akoze echi. Ne wano e Kampala bakuba.
1: Ne bagamba kuyo baba bajja nakuba gwe olinaga wuyo.
0: Aha, ekyokubiri wano e Kampala wosango omuntu nga avamu omusayi.
1: We bale nyo.
0: Bwatawa wa boda kumutwala. Nga bagayi abadai tumutwali omufuo ya guamu musainga
1: nga nino waliwona haba inesimu
0: bali kodinga
1: nisi ya fe ya guamu hapo obuntu
0: kati abamu bati ambu atome namu kuatako bagia kula wazanze namu kubie no kuato muntu weyo tasobu la mbwengo ye waboda chi ya koze neba agenzo kutuwala mzei ngo msaigu zikoze ngo msaigu wede mnyo
1: so tubasa
0: ne tudemu omtimo ogobu ntu
1: nsi ya feno jiraba ya filu akubu
0: neche ya government ye tutas
1: mantu batono nyo
0: habari mwake ensa
1: habacha ina mwako
0: kamera kamera ezo zumu mzila vila utezikola.
1: By the way what is chako
0: hey omanya kumanya
1: wakati nyo budget ezi davidi zewe
0: segeta nenda why not bitara unula lodi e bitara lwacha biri kumakwa lwacha byaka
1: chamodode
0: chwala cho chirungi
1: chinyankole kirameka chinyaka
0: kati police chamulina nekati
1: omwala Vati gambo wali wamu transferi nzo mtu wale gundi
0: Bamu jie wawo kugundi wawamdu
1: Wamu transferi nzo wana wakira kumutu wala
0: Omwala wanye nyezabu hati honga alimudira
1: Nyabu Omulabi nga jie
0: Bamu jie
1: Kampala Metropolitan Police Wamu transferi nzo mwana mwala wilozi tumusimi miaka bili mukaga Nga amajidua ngalozi
0: hey.
1: Bamu tute ku CID headquarters Kuchibuli Okungero kumubuza Vanyolo kufa kwa Band icon Moses Magogo Moses Matovu
0: alijivuli
1: so police teams of police zezimwelekede ko kwa lukuve kabalagala police station
0: oya omwala ina chamanyi ndoba namukwato bulunja jabyogera byonna
1: nyankole chichi chabika chinyankole
0: nenze ntegede chintu chimu Allah ya inente kateka
1: zoni na haba imbi ni unabu manange vahimba
0: eh Omzaji agaa.
1: Aba imba.
0: Tari movie
1: kusi. Ah. Echa kuzala chechiri kusa. Echa kuzala chechiri kusa.
0: Saze mango mugamba ati.
2: Sente zafuka za kunonyeza mchiwato ngama zina. Akaungezi wekatuka. Fetume era kumuku.

0: kusigayo Global Weather Court emulsion ebintu benga bikunyumira mongeri bwetyo songa bwezi tyo bwezili mu
1: bwezili munange no MVP Pal Ferry
0: HDL
1: ekolera ko Bugoma Bukakata
0: hey
1: ekuba eri okalangala district
0: yes
1: kakibaka kiddwa kubera nga bajiyimiriza obaba ekomyewo bwebadde etambula oluvannyuma lwa lw'ebidduka ebibadde kukwata omuliro ebadde yakatambula eddakiika mukaaga zibanno nyingi ku mazzi
0: ng'eva nakiwogo oba ng'eva kalangala
1: ng'edda bukakata ebadde yakatambula eddakiika mukaaga ng'edda bukakata ekika kitandisa okukwatirira so nga kiva mu bidduka
0: ebiba bitekeddwa ku meeri
1: kapitaani w'ekyombo wa feri n'akakiba okubeera ng'atajiyimiriza ekomewo ku Bugoma landing site era ebidduka bijiddwako
0: mubimpimpi emeeri ekubya rivansi
1: ekyuse ekola tani
0: ekyuka nga bwe yakyuka nga bwe baali batwala senyonyi naye yali agenda okuba kampeyini ekalangala bwe yali agenda okubira oli omukyalo yali agenda okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekalangala oli eyafa nakimuli kati ne bamugamba oyo ajjidde ku meeri tetumwagala naye kuba tani kati naye tani
1: naye basobodde okujjako ebidduka bino era neddamu n'olugendo lwayo
0: neddamu neddayo
1: wadde nga bibadde biri ebidduka basobodde obita sante binakwata muli omuliro guzikizwa ogubadde gukutte era ontambula eyannoma
0: naye nze nga yasomako wayalingi emmotoka esobola okusootinga
1: nesootinga
0: netandika
1: okwagalaebadde zibadde ku nyanja nalabako amamotoka gali ku kimere
0: firimu eyo
1: si firimu anti olaba zine ocean ziziba solute ziba solute zaalinyo kati bwe zenyenya bwe zitya amazzi ne gagwa mu motoka ne zeekuuta ne zikwata omuliro kakosi
0: ali ali ajogerera
1: njogere
2: yadde okukwata ku lediyo yange nze kumukulikeeyo kwesiva
0: kati ng'enjuba egoloba weefumiitirize ng'enjuba egenda era wano wenjagalira okugamba nti bino bikulu biwulirize weefumiitirize ng'enjuba egoloba mumukulikeeyo tugamba ekintu kimu ekintu kye bayita okulowooza nga tonnayogera okwefumiitiriza
1: ku kyota
0: naye gwe banyina ze banzigwako gwi
1: obakojjange
0: kale abaana ba mulirwana mbadde nja kuwa gweoyogedde ekintu ekituufu
1: ekioli gwewaŋamba muzungu yani
0: oyo tojja
1: musaaagaliza
0: kati mbadde gamba nti nga wefumiitiriza ng'enjuba egoloba okwefumiitiriza okwa leero tugamba nti weerowooza ennyo nga tonna bakwogera kubanga ebiseera ebisinga obungi bagamba nti kyerabira
1: mugambe
0: naye omugambibwa tatera kukyerabira kati n'olwekyo twefumiitiriza ennyo era tulowooze katugiremuko katono bwati tukomawo ne honorable temuva ku mpologoma y'eddembe agafe yenze kakosite microphone soja ndi na munange
1: basajja fumu
3: kakasa ekitambuza ekonkomi nga linyonya omutwe
4: batinta mu ngule 25 batinta bibatinta engule wakabyolulimi oluganda n'okumanya etinte ku mpeo za lubugula simba bano batinse
5: jafiki tuliwo ensolo ku kizigo kweri ekizigo olwo kyeki
6: ekizigo kyekifo we baba bagenda okukwatira ensolo mu kuyigga
4: tinta tinta
7: wana ruyombi arest
5: bwe bagamba nti nno oli akifuuye akizza munda baba bategeeza ekiki
7: baba bategeeza omukka
5: waliwo namanda wano omuto abekiikamu
7: kiba kiwa
5: ekiwa
4: kabuze kataati nte
6: musoke shafiika omuzira butiko
8: eryokanga n'etonnya ebirime n'ebibala tereeza olugero olwo
6: eryokanga n'etonnya abantu ne bafuna ku kiire ky'enkoko
4: engule 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

Ziweze esawa bili ze chilocho na kuruwariro musibi ya mtiano banafi ya batu uliriza. Ama uli de mbufunze kusedumeru gola simba. Nze matini ya mawe kuchigongo. Polisi kakasizanga bwe kuto msajja iti wa Nsamba Vincent. Agambi wakubanga ya kubyo muimbi wa Frigo Band na mujamu la mbwe nseno Moses Matovu. Mchirechi kesezo na kuruwariro. Nga polisi umuntu one mkwati dembitu ndivye wa kiso. Wabada agizako kwe kukumange nsene ni mutete. Minister vunanyizwa kusonga zibye nsimbi. Ndo kutekila tekile gwanga lino Henry Musasazi. Halangi lide ama goba age bitundu. Habili mwe bibili mwe butundu atano butundu butano ta. Atano mbu satu amagoba gano agavude mchitavu chabakozi cha NSSF nga amagoba gano bagenda gaga bila ba memba babwebo na abateleka mchitavu cha NSSF munteka teka yon noks nza kwewe vyoge dua nsimbi ezogiru wako zibali duwa mwobu sewe nsimbi utano nobu mbibina mwama kumiana nga zinoze yonge deko obunji okusinzira kubuse bubiri obwafunu mizibwa nobu mbirukaga makumiana kubu obwafunu wanga amagoba mwaka gubye nsimbi ogwa gwangu. Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga tenereza omuyimbi na chinkwa owa Frigo Band Moses Matovu avude mbulambu enseno ngabo abado musajju mmalirivu abado muyiya abada ayagala nnyo mulimu gwe kyokanga aline empisa ezitagambika atebo watuko kuyimbira bana Uganda wa magwe nade ne mkati ne yeogoma. Asinzi dao na kubukuta kunguli liyaba imbibo na mu Uganda okoze saa mkululo gomu sa jono kubanga guambanyi nyo basu buloku gugu belira na bo okula kulanyi vitune vyabwe ngomu saja Moses Matovu muyimbi buwaba dembi sila vyabele dembula mungu. Minister vunanyisipa kutekinoloji owechi kugwa maulide no kulunga mye gwanga lino Justin Kasule Lumumba agama anti government ya Uganda siya kusamu kono mkuwa nilidile bitongo levyo nevyo wananyi na makampuni na daraba bagenda bagatta ku gwanga lino musonga zibye nkula akulana ekivirideko deko Uganda kunyweze bye nfuna byayo gatta kono ebyo kwerinda kusana empereze nnungi eri bana Uganda bibadde bikyali bye webityo ebitongole ebirwanizi ebitongole ebirwaniro obulamu bw'abaana birwanira n'ebyenjigiriza gatta kono eddembe ly'abaana bibino byagala abakulembeze abenzikiriza n'abakulira ennono obegatta kitulero akiri batandika okulwana olutalo olw'okulaba nga basse omwana w'obuwala abeera afunidde olubuto mu ssomero bamuzzeeyo mu ssomero gatako n'abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe kubanga bakizudde nti abazadde abasinga obungi abakulu b'amasomero n'abantu mu kitundu balaba abaana bano ng'ekikulimu ekiwedde emirimu y'ensonga lwaki bavuddeyo n'enteekateeka okulaba engeri gye bayinza okukuumira abaana bano mu ssomero nabo basobole okufuna ku byenjigiriza ebiseera byabwe by'omumaaso bibeere birungi. Zikunukirizo kuhili dakika 5 n'ekitundu zezaka ita kusawa bili ze chilo chuna kuruwali ilo gabade mbufunze ngabo gawulide tudingane kusawa satu zaka uza masiga naga singa kugano mbujuvu.

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Esawa eno mukiwanja ekutuusibwako Lifeguard Condoms Kobenga weetekerateekera ki jukira okukuuma akazannyoko umisanyo lyo nga nawe bwe weekuuma ne Lifeguard Condoms
2: Chenda mumusamu kasise satupe mefade sima mweba nyoku vila nga mtu uliriza mweba nyoku vila nga mchari kodala bulungi nyo paka sawa zigena kuvira satu ezechiro onako ruwalero chiwanja chabia mzanyo elanga bocho wetu jingideo kulaba nchino tuchukua eladala bulungi nyo onyiga sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nasuro kubango funa mpire ejo nga botuvayo kuma nchino tujukutela yo kugambi sita bibiri kumista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP orukalala Odina ibenana solo kubango bifuna ngoluwamo ne banaffe aba 22 bet.
3: Zanyanga famu gwanga Uganda gakutusibwako 22 bet kati funa ibitundu 10 ko 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug

0: ya Moses Matovu songa atera na Neruima Faruku na yera abadajo
1: kera nze njagala ka Alex Ferguson nkugambye Alex Ferguson taina kamu aina obutabo obwenjawulo ne waliwo my autobiography osobola kugenda nokanoonya nosoma ke kasinga okubeeramu information ennungi gyoyinza okubanga ofuna
0: naye nga tukujjukiza obulamu bw'obukuume nnyonyo nga teweerabira nti oba otambula wanawo oba ogenda ogenda kutambula tambulamu ne life guard awo yingira mu dduuka famasi kioski kuli okumpi obulamu obwe ng'osobola okuba ng'obukuma kubanga kikulu okusinga ebirala byonna byonna byolina na nvudde waawo Natigo Farm Consultants bano nga basiŋŋaanibwa mu bende mu maaso ga poliisi bagamba nti bakuleetedde ekigimusa ekya Nutri Plant Organic Plus Fertilizer nga kino kya mwanyi zokka era nga kino kikoleddwa mu bintu eby'obutonde era nga kyekyo kyokka ekikkirizibwa okuteekebwa ku mwanyi ezitundibwa ku katale k'ensi yonna kino nno kiyambe mwanyi okufuna amazzi mu budde bw'omusana wamu n'obutalumbibwa biwuka na ndwadde endala zonna kiyambe mwanyi okubeera nga zimera bulungi nnyo okugimuka bulungi nnyo n'okubala ennyo kale no kifuira mu nasale wali eri oba yinza oba nasale bedio ane mu nnimiro so ng'ate era osobola okubeera nga bagamba nti gwe ayagala okubeera ng'okigula bulungi nnyo kikuyambe ku mwanyizo osobola okubeera ng'okigula batandikiramu batandikira okubeera nga batunda kye bajja okugamba nti yiika emu yokka gy'oba okoseza lita emu esobola okubeera nga ogifuuyira ku yiika bbiri ng'ate wano otabula bulungi nnyo 30 milliliters zitabula 20 liters kyo kiba ekidomola kiramba nnyo okufuuyira wali eri kawungezi bulungi nnyo Nutri Plant Organic Plus Fertilizer kijjudde ebirungo ebisoba mu 10 okuyamba emwanyi okufuna emiwulo eminene obulungi ennyonyo kale nno bagamba nti osobola okubeera ng'obakubira balina n'eddagala linnyo lisobola okubeera ng'okozesa liyambako okubeera ng'omuddo okoola omuddo mu mwanyi ne mu bitooke bano ojja basange mu bende mu maaso ga poliisi oba bakubire ku 0773 10 9 9 3 10 9 9 2 obenga osobola okubeera nga oyambibwako bulungi nnyonyo tulina abanaffe
1: Daniel agamba ajatwaniriza Yehoyima
0: nani
1: Daniel

0: years of serving Uganda.
1: Katuwa njulilo buunga wa Supreme, obukira obulala okuwoma, atenga bulungi eri omubiri gwo, olw'okuba bulimu vitamin, ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Kale, ne tulyoka atubeeranga atungiddiŋŋana wano mu bato nga batoba kati.
2: Akadde keekano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire ensogga eddwaniro ly'obwongo
3: nga bakutuusibwako Semens abakolera ensigo ezitundibwa Faith Agro Inputs okuli eyanyaanya Anso F1 oba Continuo ey'emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwagyetaaze kuba ku 0751 93 84 89.
4: Bw'oba omulimi w'ennyaanya, green pepper oba emboga, obubaka buno bubwo. Inyanya Anso F1 oba Continua F1 kati baziteeka mu paketi ey'ensigo 10,250 1,200. Owa green pepper Yash F1 ali mu paketi ey'ensigo 10,250. Ate emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty F1 kati zo ziri mu paketi ey'ensigo 2,500 awamu n'omutwalo. Bagamba nti ensigo zino ezembala uzisanga mu Faith Agro Inputs Limited Container Village kumulyango wa Cooper Complex mu masekati yage ekibuga Kampala ne maduka gonna gatunda ebyobulimi. Ba Faith oba Seminis bagamba nti osobola bafuna ku simu noti 0751 938 9 8 noti 0751 938 9 8. Jukira ensigo emu mu buli kinya.
1: Tweyanzeke Faith Faith Agro Inputs tubeyanziza nnyo, bateka milioni 5 namba mu katundu kendukusa. Abato mwetegeke tugenda, sente zino timuzikwatangako mbulamu bwammwe. Tumutandiko zikwata ku myaka egyo, kaba kabonero ka buwanguzi era ka kugaggawala gye mweyongera maaso.
5: Ng'abato we bajja, teekateeka mangu essimu yo nga kuliko 12, osobole okwewangula emitwalo 10 egisigaddeyo, kubanga ku 5 awa 5. Nga weefunye emitwalo gyo 10 ku simu yo. Ngayatanga kuliko ne airtime banga wa bibiri ku akaunti 12. Nyiga akamunyenye 2 7 3 sembya yakadala ujja kubo yingidde mu kalulu. Nziramu nyiga akamunyenye 2 7 4 sembya ayo 3 teka ka kadala oyingire mu kalulu we wangu lye mitwalo 10. Odigide.
1: Otyo. Kale tujja batusibwa ko KCB Bank kiadala. Okugulawo account ine KCB Bank kyangu nnyo, tikikutwalira budde bungi nnyo, ate buli lw'onogulawo account kakati osemberera okuwangula airtime, okuwangula data n'okusonyiyibwa obutasalwako sente ng'ojjayo sente zo ku account okumalira ddala emyezi ena. Kikole tutambule naawe KCB kyaddala ddala ddala. Omuto.
6: Wanjisebo.
1: Otyo. Akatu wano tusula nonde kuliko okulonda owulira.
6: Yes, sir.
1: Abasajja bonna mu Buganda baba bayitibwa basajja ba Kabaka. Awulira?
6: Yes, sir.
1: Abasajja bonna mu Buganda baba bayitibwa basajja ba Kabaka. Ate abakazi, olwo abakazi bonna mu Buganda ne bayitibwa batya?
6: Abakyala ba Kabaka.
1: Kiba abakyala. Abasajja bonna babaita basajja ba Kabaka, ate abakyala
6: abazaana
1: ba Kabaka.
7: Niyugira nnyo
1: abazaana ba Kabaka. Obonero busatu. Ne tulyoka tujja
8: Bwana
1: Lutaya
8: Wanjisebo
1: waganje n'onyumira mu kooti okufaako obufi. Tata yali akugenzeko nawe nga mugenda okwabya olumbe?
8: Yesebo. Yes, sir.
1: Waliko naye?
8: Yes, sir.
1: Kwolo bagabulayo ki? Bagabula mukyere oba matooke?
8: Mukyere.
1: Mukyere. Kale katujje. Kaakati Lutaya.
8: Wangi sebo.
1: Mu Buganda Kabaka takyala mu Buganda. Kabaka takyala muki?
8: Mu Buganda.
1: Mu Buganda. Lwaki olowooza tugamba nti Kabaka Strings agamba nti akyala mu Buganda? Lwaki?
8: Kubanka Kabaka tali ngafa abakopi.
1: Ngenda kwanguyizaamu. Omusajja bw'abeera ng'ali waka ewuwe Situinza agama nti achade uwe. Uhulira?
8: Yes, sir.
1: Watu ni kabaka, tachala mbuganda. Kubanga kabaka mbuganda, atuali wangani?
8: Omsajja.
1: Katika bakulonde.
7: Mulonde.
1: Mulonde tulabe. Mulonde mujeko mzindala.
9: Alambula masaza, kubanga masaza gonaga ge.
1: Alambula. Atugambi, nti kabaka baba tachala mbuganda.
9: Yes, sir.
1: Tachala, kubanga atuali wangani mu Buganda.
9: Gasava saja kabaka.
7: Saja chulonda. Tebalonda.
1: Atuali wanga nyinimu.
9: Nyinimu.
1: Buganda yonevera ye avera nyinimu mu Buganda. Otokale tuli uo umuto.
9: Yes, sir.
1: Kabaka abera waguru waba takabu na mu Buganda. Bera kumuzindalo. Nechiche. Kabaka abera waguru waba takabu na mu Buganda.
9: Yes, sir.
1: Chetumuvatumuwa erinya lietuita.
9: Lukoma nanta wetwa.
1: Neda. Kabaka abera waguru waba takabu na mu Buganda. Chetumuvatumuwa erinya lietuita. Hey, yogera nyo mutomu wala.
7: Siko muzindalo bate.
6: Sabataka.
1: Netumweri nya sabataka. Akabonero kalamba. Otyo, mutujua balina?
4: Tugende. Tugenda wani?
6: Namale mnido omuzira kobe.
4: Namale omuzira kobe. Aha, kale. Kugenda kumbulira we kobe. Owulira?
6: Yesebo.
4: Kama. Keka biro kawe kobe chitufu.
6: Yes, sir.
4: Bwichiba nga chitufu kama chechi.
6: Eba mmele.
4: Nga yangerichi.
6: Eba mmele sangi wa monsiko.
4: Aha. Nenda kwa. Wado ya gara gamba chi. Wado inayechi dala. Mwa mzinda rotukulire cha gamba.
9: Mere ya mtaka ye meza yo
4: kamchi. Hey. Na ye ono katumuwaka ponero na ye mtufu. Ebeda monsiko. Kwato mzinda alo sebo. Uliriza.
8: Yes, sebo.
4: Kwe wachi?
8: Owe ngongi.
4: Owe ngongi.
8: Wanji sebo.
4: Mugenda kumbulira akabiro kwa muziro guo. Eh?
8: Yes, sebo.
4: Ero mbulira akabira ako chechi.
8: Akabira ako kasoro. Kanyonyi.
4: Ati soko mbulira akabiro kwa muziro guo kwe ngongi. Kwe wa ngongi?
8: Yes, sebo.
4: Baka itabatia.
8: Kanini.
4: Mm-hmm. Kati ya kanene kabachi.
8: Kasolo.
4: Kaba kasolo.
8: Yes, sir.
4: Kakola kati yawe kabe ila mazi.
8: Kauga.
4: Mpaye chidala.
8: Kaba kazanya.
7: Walu wa mulono.
4: Na ye kabe ila wa.
8: Mmazo ba kulukalu.
4: Wali wa mulonda.
8: Kabera mumazi.
4: Kale kankuwe na ye obuzem tugenderao.
8: Nianza nyusi.
4: Mna mdayo jakubuza goze na ye ntina. Haka nene kano kabachi. Tugende kuwe mporogoma.
9: Yes, sir.
4: Chintu. Alina mutabaniwe gwe agenda na ye kuyige mporogoma. Waliyo mulideko nga Chintu ya ige mporogoma ne bajita.
9: Leda, sir.
4: Kakati ugenda kudamu otya. Mutabani woyo yatandikira ke kikachiramba ekyabe mporogoma.
9: Yes.
4: Yali ayitibwani.
9: Sebuganda.
4: Aha. Kati bubonero busatu.
9: Bweyanziza
4: nyisi. Azizaye wajiji.
1: Kale mwete mulumbe tugende, mubugume tugende. Tukomyewo.
6: Yes, sir.
1: Ogenda tuulira. Ngokoze sebi gambo byo.
6: Yes, sir.
1: Bino, tuba tuagala omwana abinyonyole nga koze sebi gambo bye nga bwakitegeera.
6: Yes, sir.
1: Okwegoga chechi.
6: Okwegoga libadobozi. Libadobozi. Ngolide chintu chonna nokuta.
1: Okwegoga libadobozi. Erikolachi?
6: Eva.
1: Erivayo. ngolide ekintu kyonna nokuta.
6: Yes.
1: Liva yunga liragawo.
6: Wabweru.
7: Yogera nyo.
6: Wabweru.
1: Waluwa ina ekisinga okweguga kiki.
6: Mhm.
1: Eh ha.
7: Sikomuzinda.
9: Kwa kusoze kengalo mukama nozabye walide.
1: Nozabye walide. Katugwenyenda kuwa akabonero.
9: Bweyanziza ndi.
1: Eh.
7: Nani?
1: Eh. Oyotumwadde akabonero. Netujja ewa muzukulu wa kisoro.
8: Yesebo.
1: Muzukulu wa kisoro.
8: Wanjisebo.
1: Gwe tubulire. Okudaga kiki?
8: Yomuntu abona abona.
1: Yomuntu abona abona.
8: Yesebo.
1: Abera adaga.
8: Yesebo.
1: Kale nja kuwa mwenye mwisha tutulave.
8: Beyanza nyesebo.
1: Otyo.
9: Seru ada reimoy.
1: Seru ada.
9: Wanjisebo.
1: Gotubulire.
9: Yes sir.
1: Okukongo jia chechi. Bukutaba kwa kuguru. Okukongo jia chechi.
9: Okukongo jia kama kanga wamtade kubivega vega.
1: Heyo tuyuka tukukongo jia nechime ranga chechi.
9: Kukongo jia. Ngo imirizo bugere.
1: Anedda. Tuli kuchile chakabaga chobadeko. Tonyo nyola anga chigambo ungo ukoze sa choche njini. Ukoze sa chila lukunyo nyole chucho nyola. Katu kukongo ja tuli kwa kabaka. Nekubela anga kwe kolachi.
9: Okumuteka kubivega vega bantu vondava mulavi.
1: Okumusi tulira.
9: Kubivega vega.
1: Nekali. Obone rebu satu.
9: Mwaya nziza nyosemu.
1: Netuja.
4: Tugenze wani.
6: Namale mnido mzira kove.
4: Namale mzira kove. Yes, waluwa kayumba akesubi.
6: Yes sir.
4: Eh?
6: Yes sir.
4: Mugamu kumakaga abaganda.
6: Yes sir.
4: Abantu jibagenda. Omusawo naba kolerako ku bizibu byabwe.
6: Yes.
4: Baba bamutwalide. Yes, akayumba akokayitibwa katya.
6: Esabo.
4: Mhm. Obubonero busatu obufunye. Sebo.
8: Wanji sebo.
4: Owengonge.
8: Wanji sebo.
4: Gogenda kumbulira.
8: Yes,
4: ogenda kumpa ekintu kimu kyomanyi. Echiwela mkayumba ako.
8: Uwela mwe sasa. Nendeku.
4: Nendeku.
8: Nembugo.
4: Kari. Na uwele uvisatu.
8: Uwele
1: wagenda yone muze tegeleza. Walioka ingide muko.
8: Neda sevu.
1: Katu wakate giri utia.
8: Baka ngamba.
1: Baka kunyumisa. Kari.
4: Tugende sevu.
9: Yes sevu.
4: Wagenda kumbu ulida.
9: Yes sevu.
4: Walio. Olusi lwotu keyo.
9: Yes sir.
4: Nga waliyo ekintu ekiringa ekyekiti.
9: Yes sir.
4: Eh?
9: Yes.
4: Nenga kiringa ekirina akabakuli eno je kikoma. Bateeka mu amanda ne bateeka kotaba. Ne bafuwa.
9: Yes sir.
4: Ekyo kye bayita ki?
9: Emindi.
4: Nawo ufunyeyo obubonero busatu.
1: Waliyo
9: yanzanyo sir.
1: Ye emindi walola byekaji fuwa.
9: Yes sir.
1: Wamulaba.
9: Yes sir.
1: Yali mukazi oba musajja.
9: Yali mukazi.
1: Mukali. Netuja. Kusawa tano enda chika tano. Tugenda gabe mitwalo kumi musawa ya feyo kubiri. Kakati njiga star. Bili musambu nya star. Ozeko satu olioko zeko hash. Zero star. Bili musambu nya star. Teka ko satu olioko zeko hash. Tunuka nuka kuweleza kujange kakwaito Uganda Revenue Authority. Tuchalina wo developing Uganda together. Bakugamba anti okusasula gwawe na aina ekizimbe ebizimbe ebipangisibwa okusula mu oba okukolera mu business kakati bakusubira okubeera nga abapangisa bo basasulira mu receipt ifreeze receipt ne invoice namu abasula ku mayumba bwega tyo obango okolera ku nyumba y'omugaga kati twana nyo kulabika nga ofuna receipt oba invoice nga teragira dala sente zenyini zosasudde kikwanguizeko bono bokola returns. Otyo, tuze.
6: Ewa namale mnido mzira kove.
1: Namale.
6: Wanjisebo.
1: Tugenze mkatundu kana akasemba yu.
6: Yesebo.
1: Evi gambo vizevi unji nyomu unsanji zino.
6: Yesebo.
1: Olusi ngatibiali na u, nyomu baba tu mubitege era na mwe. Chebitegeza.
6: Yesebo.
1: Okuzoga nya kwekolachi. Okuzoganya kwekolaji
6: kuokweragira ku bantu
1: okweragira ku bantu okuzoganya wali wa mulonda
6: zoganya
7: mulonde mulonde
6: kwe kudulira ku bantu
1: okudulira abadde n'olwanyi naye
7: tugende
1: wereza omuzinda
7: lutaya
1: talonzi akagamba okuzoganya kagani mukubato nalyoka tujja bamunaba muddayo buli omunja galabo z'omukulu gwe yazina nti okuzoganya kyeki
8: yes sir
1: kakati lutaya
8: wanji sir
1: singa bagamba
8: yes sir
1: nti okweri akenjawulo omuntu yeri akenjawulo aba akoze ki
8: aba yetoddeko ku sente za badalina
1: aba yetoddeko ku sente za badalina
8: yes sir
1: ye yeri akenjawulo
8: yes sir
1: Tuwali ya mulonda
7: mulonde sikaja sika
1: ukweli ya kenja huo
6: okutola kusente ziwaba kuwade
1: okutola kusente ziwaba kuwade kaganye huo buli akagana muna mwabazada bali na abana ngugeze sababu unga tulaba obaba abakafuna otyo muto
9: wajisebo
1: okwema lako omuliro
9: sebo kwekwema lako emirembe nga buli wotula toterera
1: okwema lako emirembe nga buli wotula
9: ulira tojao
1: okwema lako emirembe nga buli wotula ulira tojao
9: sebo
1: kale gwe olokubogezeza akono osembera ko kumpi gwe nja kuobonera busatu
9: bwayanziza nyose
1: omuntu jwa balina
4: tugende wani
6: namale mniro mzira ko
4: kino kisoko na eche mbuza amcho damu
6: yes sir
4: amukubiye kuseka lotera
6: yes sir
4: amukubiye kuseka lotera
6: yes sir
4: seka lotera chechi
6: omutwe
4: obonera busatu owengonge
8: wanjisebo
4: agenze kunyenya kugali benjole agenze kunyenya kugali benjole aba agenze kola ki
8: kulya mmere
9: mulo ananze
8: sala okuzina
4: aha kati awo akabone obubonero
8: bweyanza nyosebo
4: kwato mzinda tugende eri
9: yesebo
4: uliriza
9: yesebo
4: omwana oyo bamuteza bitimba oyo aba mwana wangeri ki
9: yo mane ya tabu kako mutwe
4: nedda walwa imechi dala
8: geza ako
4: tulabe
8: yo mane weddalu erinji
4: ye mwana weddalu omwana weddalu owe ngonge ya mulonze mutani mwane mwalamba
8: kayanza nyosebo
1: mutandike abana baigwanga bave buto ngabero woleza ye new curriculum ekyo kyetegeeza bana kubera nga balowooza ebibuuzo kyenkana kyenda ku kikumi bye tubuuza abatonga baze wano sibye mu babantu baba babasomeseza sitwetaaga bakukwata bitabo kutandika kukwata bintu bukuswa tuli mu bintu bya kulowooza tuli mu bintu bya kulowooza kati otyo
7: kale koko mu mubabiro tukyamukemuko mubabiro
10: Chadala KCB Bank ekomya wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira bira bonga

aipine vivi aipine tadeko cha Twitter chi endiri mbo sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash rumba rumba ka VIP rumba VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP ne VVIP ka VIP kuriko che tweet ndirimbu sita biri tanu tanu sita chere babiri sita mwashirumu jenu kafirinde ugambutia msega ya za kula hunda bao tuwe balikwela kongo utumbudi sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP VVIP jirumbe sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash soko rumbe che tuite ndiri mbo sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash okay VIP VVIP wunanta deko che tuite umuro Bruno Gumaris omuzanyi wa timu ya Arsenal gubaja ku timu ya Newcastle agame timu kubiyamuleta ku timu ya Arsenal kwe kuongera okubera nga afuna okuvuganyizibwa okulala n'okwongera okutuukiriza ku kubirota ebirala ebinene ebyokuwangula ebintu ebinene era mwetegefu okufiirawo mumalirivu okulaba nga awangula ebintu binene ku timu ya Arsenal timu ene mwetegefu giyamba Fabian Ruiz omuzanyi wa timu ya PSG ne timu igwangira ya Spain akakasiza nti awangudde ebintu bingi ebinene kale kibera kya buli azamanya yenga yi obutebalira ku balando mbutufu agenti awabaye wayiriza ajie balira ku ate nyo wate wagamu Barcelona bete gefokutu na goro kipa Mark Andre Testenya miaka asatu mwene jebukuru juki lari kuroni kutime ona fibari aba Ajax mugwangira bodachi miaka asatu mwena bete gefokumutu mba umukutu uboru papulora dasan Luka Kasizanti omuzanyi wa timu ya Maniu gubaka gula ku timu ya Brighton Carlos Sebaleba yawonye bulungi era mwetegefu liji weddira mu bweti munaku zomweza nga 10 Maniu ngezanya Spurs kina asinziriri musomesa Michael Carrick okumusoma mu banatandika ye wali mu ramukati omuzanyi wa timu ya Chelsea Morgan Rodgers miaka 2 mwene ejo bukuru mu Ngereza agamye nti ebiseera bya mala ngabera aloningibwa kubanga bamuteeka ku bandi jikiro mwenzoni ya tanikila kwa akademi ya timu ya West Bromwich Albion naja ku timu ya Manchester City 2019 Manchester City ni muroni nga ku timu ya Lincoln City nagena ku timu ya Bournemouth muroni nga ku timu ya Blackpool ni bamutunda 2023 ku timu ya Middlesbrough jiava okuja ku timu ya Aston Villa yavudde ogena ku timu ya Chelsea agamanti akabanga akoko na Ahu na wunanga bila kuroni.
yayiga ebintu bingi nyo era kati ali gumite so siwumite. Bani Monich bada bikaba kanyiza ne Har Edward Kane okumwongera endagaano empya budde bonna. Abawagizi ba timu ya Man United batesetese oluwe gugunga sinzigu nga lwa ku mitimbagano okwongera okutegeeza abagagga ebintu bye bakola tebabitegeera si kyekyokka n'abavujirizi be balina nabo nga tebabajuwa bulungi ennaku zino si abajuwa bulungi. 6 2 5 6 9 2 6 1#. VIP ne VVIP kugami ntande ko che tuite ndirimbo soko fune mipira jo mu Cambodia biri serious anko singa na iboroza uliriza nkugambe biri serious baba omanya ntibwa bude bubera bude ngabuta nso tukwati

sitabiritano tarisachira bobiriste mwashiru agava ko timu yugwangira mu Faransa ante bigamu Mbappe byayugira kema bigaka bina bagama nunti Mbappe yavemu na ganti butunula bawangu de balanda basembyeze baba dete bagwani de nyonyonga butwala banga Cristiano Ronaldo ne Messi tabaga manaji 20 Messi ha usaja yechitu kakubye ana 20 Ronaldo ha usaja mamba de watabu kati bintu bintu byanyiza nyen kambi ya Dembele nti Mbappe alinge yali akona bonti balite batuka ganye na mutindo mbwere mbere ne ku timu yegwanga ne wankuba denga Dembe ya miuka Mbappe kuchukumu Zidane che yagabye nga ganti Mbappe akisigale kunga captain wa France Dembe ra mu miuka akamenti embera obatu nulira nti era enkambi zombi nga bali basi yali nga lulinga nga basi yali nga kati siba seya siba seya nyo ebe bunga kuchechiro manje agamote ni mwendo wa kuchechiro ndi bali kuchechiro amwana asimanya wena uli uinenge joka hizo soko kademwa kwese asibiri wonyo nti embera rya wetu ya chuomya magaya Atletico Madrid beta gamsai mtu wa timu Montpellier Stoika Lasini Meginani Pave Choka PSG na timu ya Benfica Baganti akalenzika na kemi yaka 10 na mukaga na buwi bali yao Sibodi Saidi ndalanyo Bwani sumu kono vaketa Real Sociedad center back aitwa Johnny Martin Arabi kanga matimu kuva kuruka ulabla ya gamu eta Asen, Chelsea Liverpool Barcelona Madrid Beta gamsai mtu ya kabiri ya jobu kuru Wali ya Sociedad Center back bamita Johnny Martin miaka 2 baga ntio yakubao ta defendeze bitokeri bibigwa sitabiritano tarusachira babiri sema shuru Liverpool yandikiriza Federico Chiesa mu Italy na atambura na dai ku Juventus jeva mu January mandi mu kiriza mu January nage Idris Agana Gwaye no muzanya aitwa Lucas Leiva Pezini aliko ku Liverpool kajambia Brazilian ebyadala Barabika akati ebamu kubaina emigabo mu kilabu aitwa Limans FC jukire no Limans FC ba investor bawera ku kuliko Novak Djokovic Sibaskutu Filipe Massa Kevin Magnussen at Edis Agana Gwa ine Lucas River na Uwe Gaseko Nti Vajiri Vandai Seni wegu waka inzo tambora muna agenda bambi na ayabulira Liverpool Esiyo ni kumi zaba akubia ziwa zimara Striker wa timu ya Crystal Palace Edward Keda Nketia wa Edin Ketia yalikore ku timu ya Arsenal ne Sousao miaka 2 musanve jebukuru abazadde nga bava mu gwangiri ya Ghana yandikiriza nacho so butuze mbutongo nage na zanyire timu ya gwangiri ya Ghana bamuita da na ye ni yebzabza ni kwato musubuza ngalibi kanga ina muku kunsuni ate bananda batia atemvu de kumungiza atenza nyire gana baja kugama nalimu wa feri ya chisembo ichibu hebi tu inti obunkenke bwatani seda munkambi ya timu ya Madrid wakati uwo mugaga Florentino Perez ne Dr. Jose Mourinho emipire biji bakubye Mourinho mweje emipire na ejisembi ya mugaga alaka ati simu mativu jile mubibanda chitani yee mugambani ya tukate wali mulenga deko lenga lama bagamu nti ne Mourinho ni simu sanyifu erumu kubye basaba ngajja ku Madrid n'abazanya bamu baba lemerero okuleta choka erikira siko ekubye kodi baga nti banna tunasubura tunasubura egavwawo Nottingham Forest banditeka winga aitibwa Omar Hutchinson ne wankuba denge sibena ni bwe wadde sino batiba wadde jari bamwetaga mu bukada na mbubiri ne kitu ali ukuru ku Milano Napoli ne timu na Fabaruma basiga debe tegreza winga wa timu ya Frosinone wali aitala aitibwa George Cavanades pira jatandisi atebi guru sa pipiri ta
Sitabiri tanu tanu stachera babiri semu ashirumba. Atletico Madrid ni lazi. Barazobu etaveristu weka watimi ya Sioni. Wezire Boteri. Egoro mukaga assisti nyami pira muenda season yen. Paganti. Chukba. Wezire Boteri. Mamuetaga. Chewu salari keviri dedalambio kutuwa romuzanya itiwa la mini kamara babiri kede Liverpool. Midfield na watimu ya Monaco, umusenu kwa janti ya tubuza abuzidwe chimarovaja jobat

Ronaldo Cristiano agamye nti akimanyi burundi emikutu egimu egya mawulire ginyumirwa nnyo kumurumba era abadde bagezaako okumugwira okumutatana emyaka egiyise gyonna tasobola tajja kusobola bagasimanya agenda kuweza kuola olukumi tasadde tukadde mutundutundu agaetaai mumuwaana mumupika aga nti ekyo ekima naye ate tekijja kukola age nti ekyo kyekisobola kukola ye ebimu ku byasinga okuba ng'asobola okontrolima byebyokumugaya okumunafuya age nti ayi bwe yabisalira dda magezi age nti mbu omunafuya omugaye mbw akubeereko age nti abwe sibanukula era bwe nsanga nga bayimba Ronaldo tasobola nga naga nti nange nga amazina ntema bw'agambye Kristiano.

0: tugenda chegwe tulabe ku chegwe ezanya ugerere tetulina tabu abantu je kote tulina tabu wamma muje tuwagira masaza bintu byabe na bana ba Buganda mwina mbaita bampita asani omukambodi nanyini kodi muna chadonde sazali aveni fetuli mchibuga wabera zifaino nebo tuja mwera tulaba kufaino fenitwe ya gara pulida vivaruma na balabaluri na batuje mwababe bugerere mwe mwinga mwajaganya bambi ninsika na lababa matini bajajaro babururo mkwaya nga vamulizi koja koja ngaline kabwa nenda bakavuma rwana rwana gwe mutwale kuchikopu
1: Chikomu Bibanda ne Hassan Kazi wa Saba omukambodi wa Saba Sajja kati mulindirire nancha